0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagkakaroon.

0: sasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan, sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-FM.
2: X-FM.
1: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral.

0: Ama, dagdaga nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan. Sa walang sawang pagtusok,

0: namin na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
2: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number

0: 0098 series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
3: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo sa sinigid nga gabi? I hope nga yara kamo sa mayugid subong panglawas, malipayon. Kag subong man yara gid sa maayo nga pangunauna, no, dili kita bala stress. Kundi kita nangin malipayon sa aton nga mga pulungkuan subong, kung nagapungko kita o kung nagaubra man, o kung ano man ang aton ginahimo subong, I hope nga yara kamo gid sa maayong condition man sa inyong mga panglawas. Kadalayawan ang Dios sa sini naman na gabi nga nakalapot kita sini nga inuras mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Dios subong man sa pagpanamyaw, magapamati danay kita sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapang amo idanay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo sa sinigin nga kagabhion. Ngayon mo kami ginpalabot naman sininga inuras nga sa gihapon malipayon. Thank you sa imo protection, mga blessing nga imo ginhatag sa amon. Kag sa sininga gabi, kami naman magapamati sa imo mga pulong, subong man magatuon. Ikaw maghatag sa amon sing langit nun nga kaalam, kag subong man balaan nga espiritu nga magahatag sa amon sa nagkaigo nga paghangop, nga maintindihan amon ang imo mga pulong, nga amon karon matun-an. Ikaw magabless sa tanan imo nga makanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw man magaayo sa mga balatian nila subong kung mayara nga gaantos. Kag subong man ikaw magabless sa akon mga bibig sa pagpamulong nga manginuyon gid sa imo kabuboton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan aton nga mga kabayanan. Kumusta? Nakapanihapon na? No, ang aton mga kauturan nira, siguro ayhan ang aton mga kabayanan nga early nakaluto sa ila niya nga panihapon nun. Ati may lang nga pagpanihapon dira. Ang ibang guro, no, tingbanay nga luto, no? Halin sa aga, hasta na mag-gabi kay para save sa gatong mga kauturan. Kiti, mahal karon so ang gatong, ang gasol, no? So, muna nga, ang ibang tingbanay na lang luto, no? Ang mga kabiyanan natun agon nga makasave sa ginatawag nga kwarta mga kauturan. Sige. So, aton ginatamya unas tanan diri ang mga kabiyanan sa siyudad sang Iloilo. No, may gabi sa inyo nga tanan. Sa aton nga mga driver diri, no, sa taxi o kung sa mga pribado, publiko nga mga driver naton, may gabi dira sa inyo halong sa inyo nga mga pagmaniho, no, sa aton mga Grab dira subong, di uso na gini ng Grab subong, no, no? Mga in-drive kung napada, Maxim, no? Halong kamo sa inyo nga pag-drive subong, no? Nga nagapamati sa inyo nga mga car stereo dira. Sige, sa aton nga mga kauturan diri sa Panay, no? May gabi man diri sa inyo, tanan, no? Kutob sa malabutan sa aton nga mga tingog, no? Kung iba na aton nga mga stasyon sa XFM, no? Kung nakatutok sila ako, nakakonek sila, no? Sa Kalibo, Rojas, no? Antique, Kagbakulod, no? Naton nga mga kaabyanan. So, may gabi sa inyo matanan, no, sa sinigin gabi, especially sa mga naga-live subong, no, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad diri mismo sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan, no. So, pwede nyo dira i-follow aron nga sa diin updated kamo mga kauturan kag hindi lang sa sini nga palatuntunan kundi sa tanan nga mga impormasyon sa sini nga istasyon mga kaabyanan, no, sa pagtulo sa kanilang lawas, mga balita, mga entertainment, no, kumpleto ni diri sa aton nga istasyon mga kauturan. Gani i-follow nyo, no, aron nga magdamo ta at the same time updated kamo sa tanan nga mga balita mga kauturan. Oo. So share nyo, no, kag thumbs up nyo mandra mga kaabyanan. Sige. So aton ginatamyaw ang aton nga mga pinalangga nga munog palamati dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, may gabi sa inyo tanan dira kag kumusta, no, gabay nga yara gid kamo sa maayo nga kondisyon subong. Okay, aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong sa gihapon, no, Sister Banji Bilyena, may gabi dira Sister Banji, no, upod sa imo panimalay, happy listening ang dira kag gabay nga yara ka sa maayong panglawas, no, bisan sa imo edad medyo taas-taas na, no, tawagun ta na lang na nga senior citizen, pero ati pag-on gyapon, no, Sister Banji dira, no, gabay nga hindi lang pag-on sa ikayong lawas kundi pag-on pagid sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord, no, Sister Banji, may lang nga pagpamati dira upod sa imo nga panimalay. Kag subong man sa ilan ni Brother Panoy Bilyadulid dira sa Panuran Lambunaw, no, may gabi dira Bilyadulid family Sister Jingjing, kag sa imo dira mga kabataan, no, damo ta mga listeners dira, no, may gabi lang dira sa inyo nga tanan. Okay, kag subong man dira kay Brother Rex Sadava, kumusta Brother Rex, no, Sister Pinky Sadava,
maila nga pagpamati ninyo dira, no? Ayawan ko pangita sa imo sang Sabado. Abi ko ara kato, so wala gali. Sige lang na, next time ah. Kasi makabisita mo ko sa imong ini nga naman nga mga sinima na. Sige. So God bless dira sa imo, upod sa imo duha ka mga kabataan, Sister Stephanie kag subong ma Sister Abigail. Okay? Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira Sister Kaning. Upod sa imo pinalangga nga bana kag mga apo, kag mga kabataan, no? Happy listening nang dira. Kag subong man sa imo utod nga Sister Marilo Saragusa, no? May gabi dira sa inyo Sister Marilo. Kag subong man kay Sister Magdalena Rabago, no? May gabi dira sa inyo. May lang pagpamati, no? Ka God bless man dira sa imo. Padayon sa pagtuon sang pulong sang Dios, no? Sa Biblia, agod nga magdugang ang aton yang ihibalo, no? Sang kamatuoran. Amo nang nami eh, no? Dili na mabakal ining aton ginatun-an. Amo ang pulong sa Ginoo, di ni mabakal sa bulawan o kung ano pa nga mga pilak, no? Kundi pinaka mahal ini nga mga ginatawag nga pagtuon, no? Di ni siya mabakal makauturan, wala sang ginatawag makatupong sini, no? Ang pagtuon sang balaan nga kasulatan. Okay? Sige, so kanto ta diri sa Uton, no? Dira sa Barangay Trapitsi, maying gabi dira sa inyo. Kay Doc Crispin Hiko, Hiko family, maying gabi. Happy listening na ninyo dira. Kay subong man kay Pastor Estrella Senior, maying gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrella, kung nagapamati siya subong sa iyayang ginadriban, no? Maila pagmaniyo dira Brother Joseph, no? Ka good evening. Upod kay Sister Lalay. Okay, kag subong man kay Brother Emil Buraket, no? May gabi dira sa inyo. Kag sa imo pinilanggang asawa, Sister Jennifer, kag sa imo duha ka mga kabataan. Okay, kag kay sa Sister Rachel Sanseda, no? May gabi dira sa inyo. Sanseda family, no? Sa Uton, happy listening na ninyo dira. Kag God bless man. Okay, kag katuta dira sa Liganes, si apat pang ginatamiyaw, si Brother Ronel Olbido, iya pinilanggang asawa Sister Chuna, kag sa iya mga kabataan, Sister Julina, kag si Mary, kag si Maria. Mary Maria naman, okay? Sige, English kag Ginbisaya. Sige, so may lang pagpamati niyo dira. Kag subong man sa Olbido family, no? Happy listening na niyo dira. Kay Brother Feliciano, no? Olbido sa utod ni Brother Ronel. May lang nga pagpamati nyo dira, nadumduman ko na iyang alan. Sige, God bless man dira sa inyo matanan, no? Kag aton mang ginatamyaw si Brother Paul Dumagit sa Yapo, no? Dira sa Dumangas, Sister Marianne, Sister Maribel, no? Pirutso, sang una yang apelido sang dalaga. Kag subong man kay Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa Persian Housing sa Dumangas. Sige. Happy listening. Damo tara mamunog palamat eh sa ilang mga radio. Sige. So, thank you sa inyong pag-subaybay dira, no, sa Housing Dumangas. Okay. Sa sininga gabi, aton mangyatamayaw ang aton mangkauturan diri sa Tabok Suba, Haro, Iloilo. No? Sila ni Doc Erwin Lapos, Lapos family. No? May gabi dira sa inyo. Salamat sa Santon Coffee Gold, no? Santon Plus Gold, no? Nga kanami sang sabor gid mga kauturan na, no? Kanami sini kay ang imulawas, mabatsyagan mo gid yang magapag-un ka, no? Mangin energetic ka, kag magwapo, kag magwapa pagid ka, no? Mga kauturan, okay, kay may collagen. So amo nang nami, so bakal ka mo makauturan, agod yang mag pag-on ang aton lawas, no? Ang mga kutis dalaw medyo nagloy-loy na, no? Tungod kay may edad-edad ka na, inom ka bala sang Santon Plus Gold kay mag-ayo ka gina, no? Magnami ang imuya nga lawas, no? Magputi ka na, maghining-hining ka. Sige, kag sa iban pa naton nga mga produkto, no? Sang Mighty Sea, no? Mga kauturan,
no, nga makatagpapag-on sa aton yung lawas. Sige. So, sinigabi aton man, ginapaslamatan gid ang tanan aton nga mga kauturan nga nagapamati gid sa ilang mga radio. No? Damo subong nagapamati tungod kay ang radio. Daw na andan aton nga amo lang ginang aton ginapamatian. Ti kung naga-Facebook ka, ti kung may load ka, ti amo na makasubaybay ikaw no makuturan sa aton yung programa. Sige, so sininga gabi, ang kuturan padayon kita sa aton yung pagtuon sang pulong sang Dios. At least, amo ni siyang aton yung panihapon, espirituhanon mga kauturan. Ti kung naga-panihapon ta physical, para magpagkun aton lawas, ti amo na. No? Ang pagkaon sang mga prutas, mga ulotanon, oh, o kung parisan, magin pwede nga ang Pinoy dili mag kaon-kanon. So at least, no? Inang kanon kag-utan, amo nang nami gid nga kaonon. Oh? Kay para layo ta sa mga balatian. Sa aton nga pagkaon espiritual, amo ining ginatawag nga pulong sang Dios. So sa sining gabi, no, magatuon kita no sang pulong sa Ginoo. So aton lang inigin titulan sang inatawag ang matuod nga pagkamatarong. So naibaluan naton mga katuran nga ang matuod nga magadulong sa aton sa pagkamatarong wala gid sang iban kundi si Kristo. So aton tunan ang Biblia kun matuod gid bala nga si Kristo ang ginatawag nga sulundan para kita mahimo man nga matarong o kun maayo no nga pamatasan maayo nga mga pangginawi bisan payari ta sa sining kalibutan makauturan kay ining kalibutan subong no ginggamhan ini sang panulay kag ang iya ginahimo puro lamang mga kalainan oo mga kauturan puro mga kalainan kani subong no grabe no ang kalibutan bisan pa ang masiling ginato niya nga ari naman kita sa last days it because kay terribly na gid no sa aton kadlawan karon no sa mga gadget no grabe terribly no makauturan kag Muslim mga tao bisan mga bata pa no may ara na nga mga cellphone para siguro ihan no ang aton ibaluan nga magbakal ka sang mga cellphone o kung telepon no makauturan para may ara ka communication. Pero subong mostly nagbakal ka sang amo na nga mga gamit no kung kaisa hatagan mo o kung baklan mo para lang may ara kalingawan. No mga kabataan himuon nga kalingawan ang cellphone pero way takabalo o kung nakabalo naman pero kung kaisa makauturan no sulong pa sa iban kita naghatag lang sing kalainan sa aton nga mga kabataan. Nga man, una nga kalainan sa regisyon pa lang mga kauturan, balda ng aton mga kabataan. No? Mata, igo, gina, makabinan. Okay? So, sa rason gamay pa, bata pa, guba na ang mata. No, sa bagay, damo man optical, ah. No, mga kauturan, to, amuna. So, wala bot, damo sa mga makita dira sa mga kabataan nga dili amo. No, kamo na lang insindi dira mga kauturan. Sa rason, no, mga bataon pa lang wala pa sa insakto nga edad, no, kadisgrasya na, no. Tungod nga aman, tungod sang ila nga makita dira mga kauturan. Oo. So amo na nga grabe na ang kalibutan subong. Amo na gitawag nga gamhan sang panulay. Now, sini nga gabi, no? Tuod ba lang si Kristo lang ang aton sulundan sa pagkamatarong? So no, dire sa John 15 verse 1, nagsiling pa si Jesus, ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon amay, amo ang munog atipan. No, so no, dire sa balaan ng kasulatan. No, si Kristo amo ang matuod daw nga puno sang ubas. So, buti ganun parabola, ini makutan ukon mga parables, no, ginambal sa Ginoo. Gitawag siya ubas meaning kahoy o kon tanom no makauturan kag sinya dira ang akon amay amo ang munog atipan sino ning amay amo ang Dios mga kauturan kag ang tawag nga ubas si Kristo verse 5 ako man o kon
Ako amo ang puno sang ubas kag kamo ang akon mga sanga. Ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. Wow! Kay kon wala ako sa inyo, wala gid kamo sing may mahimo. Mga kauturan, ini nga mga pulong nagpakita o kung nagapakilala sa aton nga indi gid kita magsalig sa atong kaugalingon. Kundi, kinahanglan ikaw kag ako, kita tanan, nakaangot dira kay Kristo. Kay siya daw amo ang puno, kita amo ang mga sanga, mga kauturan. So kung ang sanga nakaangot sa puno, may tendency nga ina siya mamunga. No, nga man kay nakaangot siya sa maayo nga puno, sino ang puno diri? Amo si Kristo, mga kauturan. Kita ya, sunod diri, amo ang sanga, mga kaabinan. Sininya dira, ang tao nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang nagapamunga sing madamo. Buts nga nanoning bunga, mga kauturan, hindi siya literal nga bunga, kundi bunga sa maayo nga mga binuhatan. Okay? Ang pinaka maayo pagidiri nga binuhatan, mga kauturan, arang ara bala sa Galacia, no, bukaron nyo doon yung Bible, ang pinakanami idiri nga bunga, inang ara sa Galatians 5, verse 22 to 23. No? Bunga sa balaan nga Espiritu. So kung inyo nabasahon, may ara siyam dira ka mga bunga. If kung ang Holy Spirit, ara na sa imo kag nakon, amuna na siya ang patubas sa mga kaabyanan. Di nagapanguna, gidira ang love. No? Bunga sa gugma. Okay? So nga, may ara ka na tinatawag pagigugma, it because kay ikaw nakakunik dira kay Kristo, mga kaabyanan. Kag magapakita na sa damo nga mga pamatasan o kung kinaiya, mga kauturan, tungod kay ikaw, yara na nakakunik kay Kristo. So, kita tanan nga mga tao. Gusto sa Ginoo nga kita tanan, yara sa iya. Nagakunik mga kauturan. Oo. Kay kung nakakunik kita, butsing ganon, mga sumulunod kita dira kay Kristo Jesus. Okay? Kay kung di kita magsunod, sininya dira, wala gid kita sing mahimo. Butsing ganon, bisan anon pa naton paninguha, bisan anon pa nato himo sa nga aton nga ginatawag nga kaayo, pero wala kita kunik kay Kristo, adi gihapon aton mahimo ina makauturan. Amo na nga kung tanawon ta nga kabudlay magsunod kay Kristo, pero kung aton ina ipasa Ginoo ang tanan, kay ang Ginoo na nakahibalo, hapos lang gid mga kauturan. Oo. Kay kung sa aton lang, wag kita mahimo eh. Oh? Wala kita mahimo. So amo na nga kung ara kita kay Kristo nakakunik, wala sing imposible mga kauturan. Ano pa gid? No? Sinindi sa versikulo 4, no? Juan 15, versikulo 4, magpabilin ka mo sa akon, kag magpabilin man ako sa inyo. Okay? Pareho nga ang sanga, hindi makapamunga sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amuman kamo sina. Hindi kamo magpamunga kung hindi kamo magpabilin sa akon. So, butsing ganon makauturan, anong butsing bunga? Ang imo nga mga ginahimo. Tanawa bala, kung maghimo ka sa ginatawag nga kalainan, no, halimbawa, isa ka bata, ginalagayan, ginatudloan sa maayo nga mga pagtudlo. Pero kaya siya gasunod sa mga pagtudlo sa iya ginikanan, no? Ano ang resulta? So, simpre, malain mga kauturan. Oo, amo na siyang matabo dira. Kung ang ginikanan man, gahimo man sang dili maayo sa pananawan sa Ginoo, mga kauturan, natural ang iya kabataan, amo man na ang iya himoon. Like for example, ang tatay musiling to hindi kagin mag-interest ang mga bisyo. No? Hindi kagin maghagay panagarilyo. Pero ikaw nga tatay, ga panagarilyo. O niya, suguon pa nimo ang imo bata,
nga mubakal si Garlio dayon may paaman pa nga hambal, sinduti o kon sindihin na lang adaan ang si Garlio. Diba? Teka ron, siyempre si Garlio, hindi na siya magsiga kung hindi mo pagsuyupon. Siyempre, inuuno mo ang punta sina o kon sindutan mo sang lighter o kon posporo. Dekon sa mga bukid-bukid ka to, may kinagamay. Kag iso mo to ang punta, dayon suyup mo dayon sang punta man sang sigarilyo para maduktan mga kauturan. Now karon, te siga na sigarilyo, ihatag kay tatay. Te simpre, nakasuyup na to siya. Te kabalo kasi na makauturan sigarilyo, once nga daw naadi ka na sa aso sina, no? Te pangitaon mo na. Abaw karon kay te siling si tata hindi ka magsunod sinaha, hindi ka magpanagarilyo. Karon kay ang bata kita niya man nga gapanagarilyo. Di may buot na. Siling isang tatay, nga ato'y nga gapanagarilyo. Kano'y ba ginambalan ta ka nga hindi managarilyo? Ano sabat sa bata? Siya hindi managarilyo nga ikaw lang igatudlo sa akon nga managarilyo. Siya tarso nga gasabat-sabat kasi naway ko nagtudlo sa imo, ginambalan ka gani. Ay naano ka man niya imo tayo nga. Siling ka gani sindutan, huwag ka gatunlo, o konsindihan ang sigarilyo, ang tatay makuturan na urungan. Diba? Kay tuod man, gahambal siya nga hindi maghimo sina, pero ginasugo niya paagi sina mga kauturan. So ano ang bunga? Ha? Maayo kon malain? Malain nga man, ikaw mismo, nga ginikanan, amuman ang nagtulod, sa imo kabataan sang indi amo nga binuhatan. Meaning to si daling istorya, dili ka epektibo nga sulundan sa imo nga mga kabataan. Nga man, gahambal ka lang, pero ang imo ginahimo, labag man sa kabubuton sa Ginoo. Di ba makutan mosli amo man ang mga tao subong, di man tanan, pero kalabanan amo na. No? Musiling ang mga nanay, day, to, hindi kahagay pang maritisa, pero makita sa mga bata, mabatian sa mga bata, nga mismo man ang nanay, nagamaritis man. Pero gambal nga tudlo nga dili mang maritis. Mabatian man. Di kabalo ka makutol mga bata niya, subong. Kadasig man mang ano, kadasig man sa ilay ang panguno, huna-una mag-adapt. Kagdasig man sila mang kainsindi sa sina nga mga bagay. Ha? Imagine makauturan. Amuna, so siling sa Ginoo, hindi ka mo makapamunga kung hindi ka mo magpabilin sa akon. So meaning, ara kita kay Kristo. But sing ganon dira, ang tanan nga gihimo ni Kristo, sandiri pa siya sa kalibutan, ang tanan niya nga mga gintudlo, nga ara sa balaan ng kasulatan, subong man sa Espiritu sa tagna, kinahanglan aton ina isagawi sa aton niya nga kabuhi. No? I-aplikar. No? Kay kung imo ina ginaaplikar, meaning, no, sulundan ka. Ah, si tata ito, maayo mangin mo. No? Wala siya ga pangaway, ha? Wala siya ga intras ang mga barkada, wala siya nagabisyo, di ba? No? So, musiling ang bata, di natural, hindi ko maghimo sina eh, kasi si tatay, why gid gahimo sina? Di ba, mga kauturan? So, but sino nagapabilin siya, diha kay Kristo. Okay? So, gusto sa ginutanan kita, ara sa iya mang kauturan, especially sa pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo. No? Nga mga kauturan, kay kita, gipaanggid sa Ginoo nga iya nga mga soldado. No? Mga soldado. No? Ang soldado, mga kauturan, kung aton ikumparar, diri sa aton nga panggobyerno, ang soldado, amo nang tawag nga mga peacemaker. No? Amo na mga kauturan, ang soldado, mga pulis, no? Sila amo ang nagapatunga sa ginatawag nga kalinong, no, mga kaabyanan. Di kung kaisa lang galing, no, may mga amo man nga mga yara sa sinang ginatawag nga palangakuan, pero sila man ang salawayon. Pero daw talagang salaka lang na mga kauturan. Pero kalabanan, sila ginaya mo ang makita nga dili tig himuga mo. O, mga kauturan. Kumbaga, disiplinado, ina sila nga mga tao. So, kung katawan kita sa Ginoo, kinanglan, disiplinado man kita.
no, mga kautoran, bilang mga soldado ni Kristo. Now, siling diri sa sinulatan ni Apostol San Pablo, sa ikadawang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1, Tubtog 2. Siling niya diri, ikaw Timoteo, no, nga bilang akon anak, magpakabakod ka sa bulig sang Diyos. Ini nga bulig, nabaton mo tungod kay ikaw ara na kay Kristo Jesus. Sino gihambalan sini? Si Timoteo. Ang naghambal, si Pablo mga kauturan. Bilang si Timoteo ara na kay Kristo. Meaning nakakilala na kay Kristo. Sa rason mga kaabyanan, nga ginatudluan kita, nga dapat mamati sang pulong sang Diyos, tinig na reformasyon, para kita makunik dira kay Jesus Christ. Verse 2, sana batian mo sa akon nga mga pagtudlo o kung pagsulundan nga akon gintudlo sa kadam-an, itudlo mo man sa mga tao nga masaligan. Okay? Nga nagatudlo man sa iban. Butsing ganun makauturan, kung ikaw ara na kay Kristo, kinanglan ipaalinton mo ang imo nabatian, mga kaabyanan, sa iban nga mga tao. No? Like kay Jesus Christ, iya gipangunahan ang ginatawag paghimo sing maayo, kag inagin pakita niya sa iya mga apostoles, mga kaabyanan, that time sang ara pa si Kristo. Kag ang mga apostoles naman, iya naman ginpaalinton sa mga hintil ang kabuhi ni Kristo until nga naglapot sa aton kadlawan subong. Amo ni gali makauturan ang proseso. Agot nga kita tanan, makunik dira kay Jesus Christ mga kauturan. So ano ang aton tudluan nga mga tao? Kadto balang indi masaligan? Ha? Sino diri makauturan sa balaan kasulatan? Itudlo naton sa mga tao nga masaligan. Okay, but sing ganun mga kauturan, indi ta silinga daw palagpat lang ang aton nga mga pagtudlo. No? Kundi ang aton tudluan kadtong mga tao nga willing mamati, willing mag-adapt, willing magbaton sa sina nga mga pulong. Kay kun motudlo ka sa dili willing, ati siling pa sa iban nga mga kauturan naton, nugon lang ang imo ya nga laway dira. Nugon lang ang imo ya nga pagpangabudlay dira. Kay siling pa nila na ginapalusot na piyak dalunggan. Okay? Pero, makauturan, salamat sa Ginoo nga ini nga mga pamaagi sa kahanginan, damo ang makabati. Tiina nga mga tao, kung masaligan sila, ti-adapt nila ni. No? Ilan ibatunon nga mga pagtudlo, kinahanglan nga ara gid kita kay Jesus Christ. Now, sa dira nga ang mga pamatasan ni Kristo, ang iyang maayong ginahimo, ara na sa imo, ginakabuhi mo na, like for example, sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. No? Ang napulo ka mga sugo, kung imo na ina gina-adapt, imo na ina ginakabuhi, so anong himuon mo? Imo man ipaalinton sa iban. Suno sa balaan ng kasulatan, diri sa un, ay kadawang Timoteo 2, versikulo 2. Amo nang nami gali mga kaabyanan. Okay? Now, ano pagid? Verse 3. Mag-ambit ka sa mga pag-antos bilang maayo nga soldado ni Kristo Jesus. Kinigid ang soldado, mga kauturan, dili man ni basta-basta eh. Ibutan nyo sa literal ang soldado, dili ni basta-basta. Before sila mahimo nga soldado, pirti ang ila yang sacrifice. Pirti ang ilang nga training. Diba? No? Ato ni balo ng kong soldado, grabe na ang ila yang training. No? Di kundi ka naka-antos sa mga pag-training pa lang, hindi ka gidya mahimo nga soldado. Meaning to say, sa aton nga pagka-Kristohanon, may ara nga mga pag-antos. Di sa silingko na gina sa Galacia 5, versikulo 22-23, ara man agyapon ang sacrifice kung ara na sa imo ang Holy Spirit. No, mga kauturan. Amo na siyang bunga sa Holy Spirit eh. So kinanglan, kung ikaw soldado ng Kristo, kinanglan may ara sacrifice. No? Ang mga kauturan, amo manggod ni. Kining mga pastor, ining mga elder, ining mga liman, no? Gitawag ni sila mga soldado ni Kristo. So kung soldado ka ni Kristo, kinanglan mag-sacrifice ka. Ha? Mag-sacrifice ka. Lain abis subong mo. No? Kung inyo tulupang doon,
kung ikaw ara sa ginatawag nga pagka munog soldado ni Kristo o kung munog pangabudlay sa Ginoo, dilibot sing ganun niya nga, di ka na magpangabudlay. No? Kundi ikaw mismo magpangabudlay, ipakita mo sa imong mga kauturan, mga members sa church, nga sulundan ka, nga nagapangabudlay. Oo, amo na. Iniling tawag nga pastor, kung imutan aw na kung meaning sa Biblia, no, sa Isaiah, kag sa Ezekiel, no, kaangay ka sa ginatawag nga munugbantay. No, ginggamit dira ang ginatawag niya nga ido, mga kauturan. Ano ba lang ido? Anong purpose nga nagsagod ka ido? No, sa bagay ng iban, daw ginhimo na nila kalingawan. Pero musligid, mutawag nga nagsagod ka ido, kay para may magtaghol, may magbantay. Nga kung may tao nga dili na kilala, mataghol gina mga kauturan. So, butsing ganon, ikaw, nga soldado ni Kristo, kinahanglan, ikaw ang munugbantay sa imo mga karnero. Na, amo nagali mga kabinan. So, need nga ano daw? Mag-antos bilang soldado ni Kristo. Verse 4, kag dapat pareho ka sa soldado nga nagaservisyo. Dapat igali magpangabudlay. Kung ikaw soldado ni Jesus Christ, wala siya nagaobra sang iban pa nga mga obra agod mapalipay niya ang iya opisyal. Grabe makauturan. Kung ikaw gali manog pangabudlay ni Kristo, wala kay iban nga sideline, wala ka sang iban nga mga ano pada nga mga hilimoon, kundi focus ka, full time ka nga nagaserbisyo sa imo ya nga amo. Di, sa, kung sa military ni makauturan o kung sa mga kapulisan ta niya, kinanglan, focus ka sa imo trabaho bilang soldado. Wala ka sa ibang nga atindiron. O kung may ara ka man dira, pero sa oras ka, duty ka gid. Amo na mga kauturan. So, buting ganun sa mga munog pangabudlay, o kung soldado ni Kristo, kinanglan focus kita sa aton nga mga buluhaton. Di kita ni tanan ginhambalan diri mga kaabyanan. Oo, kita ni. Kaya may ara kita obligasyon eh. No, dira kay Kristo. Di kung ikaw nagahimo sini, especially nga mga munog balantay ka sa imo yang iglesia, kung nagahimo kasing matutom, ang imo palipay diri, ang opisyal kitawag diri, amo si Kristo. Okay? So dira nga ikaw naga maminatudon sa imo nga pagka soldado dira kay Kristo, no? Ang imo mapalipay wala sang iban kundi ang Ginoo mga kaabyanan. Versikulo 6. Kag dapat pareho kaman sa mga mangunguma nga nagapangabudlay, kay indi bala ang mangunguma ang una nga makaambit sang iya patubas. Pamangkot mga kauturan. Tuod ni indi. Sa dira nga ikaw, gigamit naman diri ang mangunguma, gina soldado. Okay? So kung honest ka nga soldado, ang mapalipay sa imo, ang imo mapalipay, ang imo ya nga, tag-as nga mga opisyalis. Oh, sa aton diri si Kristo. Now, gigamit naman ni Apostol Pablo diri makauturan, ang mangunguma. Now, sino una makabinipisyo sa imo nga mga ginatawag pananom kung ikaw nagapangabudlay o kung ikaw mangunguma? Siyempre, ang nag-uma, mga kaabyanan. Okay? Ang nag-uma. So kung ikaw mapisan nga munog pangabudlay sa Ginoo, ikaw ginuna makaangkon sa ang ginatawag reward, mga kauturan. Ano ang reward nimo kagnakon? Amo ang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan, kag ang balay nga busog bulawan nga ginaman sa Ginoo didto sa langit, mga kauturan. Amo nang reward nimo kung ara ka kay Kristo, nakakunay ka dira kay Kristo. Okay? Versikulo 7. Huna-huna sing maayo ining akon mga ginasiling. Aton daw paminsaron maayo. Kag buligan kagid sang Ginoo agud mahangpan mo ini tanan. Aton gid paminsaron mga kauturan. Ano ang imo ginahimo subong? Ano ang imo gina
pakita adlaw-adlaw sa Ginoo, mga kaabyanan. Ayhan ikaw nagapangamuyo, ayhan ikaw nagahimo maayo sa imo isigitaw, ayhan ikaw mahinatagon, ayhan ikaw nagabulig sa mga nabudlayan. Kaya ina mga kuturan nga paghimo, isa ina ang makapahalipay sa Ginoo. Last, ayhan ikaw nagatuman sa sugo sa Ginoo. Amuna mga kauturan. Kung kita nagapamalandong sinsibo sa sining nga mga pulong agod kita makunik kay Kristo, mga kauturan, mga kaabyanan, ang Ginoo malipay. Pero kung ang aton ginahimo lain sa pananawan sa Ginoo, ang Ginoo, mga kauturan, dili malipay. Botsing anon, wala kita na connect dira kay Kristo. Tanawa ba lang ako ton, sa simple lang gid kayo nga paghangop. Ang isa ka kahoy nga nagatindog dayon utdon ang sanga, mga kauturan, anong matabo sa sanga? Ha? Anong matabo sa sanga? Siyempre, malaya. Musliman ang sanga nga nagaluy-luy na, mga kauturan, din siya na ihaboy. No? Ginahaboy ina dito sa basurahan o kung dito siya sunugon, mga kauturan. Take note, mga kaabyanan, kung kita wala na connect dira kay Kristo bilang sanga, mga kauturan, tisiling sa Ginoo, ara sa Mateo, ang parabolo dira. No? Ang kahoy nga wala nagapamunga, utdon. Kag ihaboy, idapog dito sa kalayo. Sino nang akahoy, mga kauturan, nagarepresentar ina sa mga tao, mga kauturan? Oo. Amuna siya, mga kaabyanan. So amuna nga kinahanglan kita maghangop sang pulong sang Dios. Agod nga ano daw? Ha? Mabuligan kita kag maintindihan ta ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo. Now ano pagid versikulo 8. Dumduma ang maayong balita nga akon ginatudlo parte kay Hesukristo nga nabanhaw nga kaliwat ni David. Tungod sa akon pagwali sang maayong balita, nagaantos ako, no? Sino nga balis si Pablo? Nagasacrifice siya kagina kadinahan pagani ako, pareho sang kriminal. Pero ang pulong sang Dios wala makadinahe. Si Pablo, grabe makutuan, bisan gin preso siya, pero wala siya nagauntat sa pagwali sang pulong sang Dios. Padayon siya nga naga sulat ka ginapadala, no, sa mga kaiglesyahanan nga sila makakilala sa Dios. Di kita subong makutuan, wala kita hilway kita. Wala kita kadina, no? Pero si Pablo literal may kadina, may ara, prisuhan, mga kauturan. Subong kita sa bagay nakadinahan kita sang kasakuon sa pagpangita sang mga iya sa kalibutan. Why not a time mag-alagad sa Ginoo? Why not a time nga maghimo sa blaton sa Ginoo? Amo ning balantayan naton, mga kauturan. So kinahanglan tagaan ta time ang Ginoo, no? Sa pagpangamuyo, sa pagsimba, sa adlaw nga iya nga namutan. Suno sa balaan kasulatan, Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amuna siya ang adlaw nga inugsimba sa Ginoo. So kinanglan, hindi kita magpakadina sa mga kasakuon o kon kwarta, mga kauturan, kundi tagaan ta tinion ang Ginoo sa iya adlaw nga inugsimba nga mo adlaw nga Sabado. Versikulo 10. Gani, nagabatas ako, no? Inabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, agod maluwas man sila paagi kay Kristo Jesus kag makaangkon sang maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan. Wow. Kun ikaw munugwali sa Ginoo, kun ikaw inanak sa Ginoo, ikaw pastor, ikaw leader sa church, ikaw among pare sa Ginoo, kinahanglan may ara pagbatas. Hindi kay nagapatawhay ka lang siling pa sa iban, dawat lang sang offering or tithes, wala nagapangabudlay. Mga kauturan, ang Ginoo dili malipay sina. Kinahanglan magbatas kita, magsakripisyo kita like sang mga apostolis sa Ginoo da time. Like kay Kristo nga sang diri sa kalibutan, siya nagbatas kag nagapangabudlay, mga kauturan. Okay? Now, sa sininga kagabion, mga kauturan, dapat kita ara na gid sa Ginoo. Ang tanan nga ginatudlo sa Ginoo, ang tanan nga mga warning nga ginatag sa Ginoo, I hope ara na sa imo kag nakon.
gani makauturan. Wala kita kabalo kung saan o magtakop ang kaluwasan. Wala kita kabalo kung saan o kita kwaon sa Ginoo mga kauturan. Kay ang tag-iya sa aton kabuhi, amo lamang si Kristo. Gani makauturan, saan o pa kita mag-alagad? Saan o pa kita nga magabaton sang iya nga mga pagtudlo? Aton ginasulit-sulit perminte diri ang kasuguan sang Dios. Nga aton perminte ini ibutang na sa aton tagipusoon. Jeremiah 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat na sa imo kag nakon ang iya nga mga kasuguan. Kay amo inang ginatawag bag-ong sugo mga kauturan. Halin sang una, wala ina gindula until nga si Kristo nagpakatao kag nangin matay sa imo kag nakon. So gusto sa Ginoo ang iya kasuguan, ara na sa imo kag nakon. Kung ara na ina makuturan sa imo kag nakon, suno sa Revelation 3 verse 10 to 11. Kuptan ta ina sing sibo mga kaabinan, nga wala sing makaagaw sina sa imo kag nakon. Ang iban siguro ayan mabudlayan pa sa pagkabuhi o kun sa pagsimba sa matuod nga gintudlo sa Ginoo nga inugsimba mga kauturan. Pero ipa sa Ginoo tang tanan, Lord, tudloy ako nga ang akon ginatuhuan sang una ma-change pagkadto dira sa imo. Agod ako makunik dira sa imo. Amo na mga kabyanan, mostly ang mga tao subong naanad sang aton panimbahon sang una sa unang adlaw sa simana tungod kay amo na ang aton namat-an. Yes, pero inagali makautoran. Suno sa history kag sa Biblia, inagali nga inusimba sa unang adlaw sa simana hindi iya sa Ginoo kundi iya ina sa tao. Ano pagid? Iya ina sang sapat nga mapintas mga kauturan. Imo na ina ginakabuhi at the same time ginatintal ka sang mga tintasyon sang panulay, pero siling sa Ginoo dili ka magkadiskuryo. Kung sa soldado pa, no retreat, no surrender, di ba? Mga kauturan, no? Di gid mag-retreat. Once nga hindi magsiling ang ilang opisyal, ilang general, no, nga sige, bira, bira yun, no? Pero mo siya retreat, retreat, no, mga kauturan. So ang Ginoo nagatudlo sa aton, no? Bisan patuod madamo ang mga ginahimo sang panulay sa Mateo 24 verse 12. Ano dira ang propesiya? Nagabuad ang kalautan, apang ang gugma sa kadamaan nagabugnaw. Normal na mga kauturan tungod sa mga makita naton nga mga malain nga mga pamatasan sa tao. Kisa mabugnaw ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kisa daw musiling kaya nga hindi na lang ko mag-alagad sa Ginoo. Pero anong laygay mga kauturan? Mateo 24 verse 13. Pero ang nagapadayon sa pagsunod sa akon hasta sa katapusan amo ang maluwas. Meaning makauturan, no retreat, no surrender. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang inyo natun-an ng mga pulong sa Ginoo paagi sa tinig ng reformasyon. Gulang mga kauturan. No, sa ato na siling ipangamuyo sa Ginoo. Lord, tuloy ako nga magakilala sang imo mga kasuguan. Ihatag sa ako ng imo Holy Spirit. Amo namang kabyanan. Aton ginapirminti pangayoon, no? Ipakitlooy sa Ginoo, Lord, ihatag sa akon ang imo Holy Spirit nga amo na ang magapuyo sa akon niya nga tagipusoon. Kay kon amo na pirminti aton prayer mga kauturan, ang Ginoo ang batyagan nimo nga ara amat-amat nga naga-change ang imo yang karakter until nga ha makunik ka na ka Jesus Christ. Ang imo nga ginahimo indi na labag sa kabubuton sa Ginoo. Why? It because kay ikaw naga pangayo sang Holy Spirit. Importante makauturan ang Holy Spirit. Nga man, damo sa Biblia, nga ang Ginoo ang iya ginbilin subong ang Holy Spirit, hindi na ang anak. Kay ang anak, ato na sa langit mga kauturan. So damo mga tao nga wala gapati Holy Spirit, pero I hope ikaw kag ako nagabaton nga ang Holy Spirit ara sa imo kag nakon mga kauturan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay sa aton nga palatutunan sini nga gabi.
No, gani aton pasalamatan o nasa nanggit ang Ginoo. Kagsubong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy. Kagsubong man aton nga station manager, Sir Jose Albanez. Kag aton nga radio technician, sining gabi, Sir BG Sirada. Magapangamoy na kita, mga kauturan. Dalayaw namon nga may ngayara kas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong, imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang puno, kag kami ang mga sanga sa sininga kalibutan. Imo ginpakita ang tanan nga mga kaayo sa direka pa sa kalibutan. Agod nga ini amon paga sundon o kun pagahimuon. Imo ginbilin ang imo balaan nga kasulatan nga amon ini tun-an o kun basahon. Agod kami makahibalo sa sininga mga pagtuluhuan. Busa buligi kami Ginoo nga kami makaadap sang imo kinaiya. Ang tanan nimo nga mga ginahimo nga mo ang pagsunod sa kasuguan ngalin sa imo amay. Amo man ang amon pagahimuon subong. Agod nga sa diin, hindi na kami makahimo sing mga labag sang imo pananawan sa amon. Kundi ikaw na ang amon mapahalipay. Buligi ang tanan nimo makanakan nga nagapamati subong. Nagapamati sila radio o kung naga-live through Facebook. Diin man sa sininga kalibutan, ikaw gin magapakamaayo sa ila. Ang mga pulong, maila na rambatian o kung natunan, dili madula sila tagiposon ng kruhuna. Upod sa amon, kami imo isahon sa sininga mga pagtulhuan. Agod nga sa diin, kami imuluwason sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan. Pagi sa imo bugtong anak, nga mo si Kristo kag makaangko na kami sang everlasting life kag subong man.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intinawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate.

0: luto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama ng kabudlay sa pagpinto. Sobrang itisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
2: sa mga butika.
0: Maka-late na ko.
2: XFM.
5: Katropa mo.
0: Exciting.
6: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma na ang Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
0: The Secret of Health.
4: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: The Secret of Health.
4: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
8: Madiet na kubuhas ah.
0: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Apple Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sang ordaryo ang kape, gadu kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
10: Makalage na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko.
13: Katrupa mo!
14: Exciting!
15: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
8: Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
7: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madiet ako buwas ah.
10: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix.

0: Supplement. For men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gig bala kay Batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: No!
9: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
3: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
4: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delip.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus, Herbal Soap.
6: Yan ang sigal lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santhone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santhone Plus Herbal Oil. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
10: Ako galis Elisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Makalage na ko.
15: XFM.
16: Katropa mo.
17: Exciting.
18: Mga katropa, exciting.

0: Kasi na ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Mas gari, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko tayo, wala nagasakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Magbibigay sa mga butika.
0: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suging butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Tried Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: X.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Epektibo
2: sa mga skin allergies at skin diseases.
3: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Tanggal ang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
3: na all-in-one
2: sa presyo
3: magaan.
2: Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
2: Natutulog ka?
4: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
2: Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibigay sa mga butika.
5: Eggs.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
1: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukiga.
23: Mga katropa! X!

0: Agoraza XFM Radio Patrol, el hilo a las 4:09, nada más que tropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aaga sa 100.7 XFM Iloilo
2: sa Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting sa impormasyon!
1: Exciting sa balita!
2: Exciting sa istoryahanan!
1: Exciting Pilipinas!
2: Panguna, mata na!
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas!
3: Sugod!

Saiti Pilipinas. Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 4:10 na, mga katropa. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon. Bangon na, bangon. Bugtaw, magdaw, bugtaw, bugtaw na, kag magbangon. Hindi ka man kabangon kung hindi ka magbugtaw. Gani, bugtaw, anay, kag magbangon. Kag magpangilamos, pangalimog. Kag magbanat-banat sang buto. Yari kita makabalan sa panahon nga daw mapiot gid ang aton siri nga kahimtangan. Ika-17 adlaw sa bulan sang Mayo, mga katropa. Kamusta nga aton siri nga adlaw, mga kabalan sa aton siri nga mga silimana? Kabay pa nga nakakita, no, naka-recover sa mga tamaan kainit ka panahon. Kagatamaan kapiot nga pagpangabuhi. Kabay pa nga ang tanan-tanan, makabanan. Simple lang. Simple lang. Kailang mag-sagi ka problema. Importante, makabanan, nga makatibawas kita sa tagsa kainadlaw. Paagi sa pag-pangamuyo, kaga paagi sa pag- tinguha, mga kabayan, nga makatibawas kita sa tagsa kaadlaw nga pag challenge ang panahon, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 4:11 na. Morning, morning, morning sa aton nga mga volunteer reporters, sa aton nga mga suki nga mga patrollers, mga drivers ang Hydra Taxi. Good morning. Manang kala aton dira nga mga patrollers, ha? Mga drivers ang Hydra Taxi, good morning sa inyo. Nakipin makabanan ang drivers ang Momo Fed, dira kay nung Victor, kag sumuman makabanan sa mga drivers ang G-Lord Taxi, dira kay Elbert, kag kay Tuto Bacolado, ang operation officer sa G-Lord Taxi, good morning. Makatimpo karon naton sa nga mga patrollers, basi makatlotsika kita dutay, no? Sa aton sa nga mga patrollers, mga drivers ang Hydra Taxi. Gusto ka ba mag-booking ng taxi? Pakitaan ninyo ang Hydra Taxi. Ang oras din makabayan ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:13 na, mga kabayan ng mga tropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio, bagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7.

0: Amanis ang una ang frequency sang Z100. Kaso bang makabalang gina-operate ini makabalang sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Ereng XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kita makabanan sa amon nga Facebook pages. Dua ini ka mga Facebook page, dua ka Facebook ka. Ang isa Facebook account amo ini makabanan ang XFM 100.7 Iloilo. Amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kada ka broadcast kami pagi sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe kag mga informasyon na kitman ninyo sini nga mga pasi out. Saranga celebrate sang ilang birthday subo nga adlaw, happy happy birthday. Saranga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Pagpanami hawalin diri makabaren sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na makabaren mga katropa sa exciting Pilipinas. Sa gihapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Tibon Morales. Magapakalan kita tub-tub alas 5:30 ang takna subong nga aga. Opdang kita ni katropa ang John Revertes. Dirigit lamang kabanan sa XFM Radio Patrol Iro-Iro Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Sugudan ang imo nga aga sa exciting nga mga balita.
0: Exciting mga balita makabanan diri gihapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mga balita nasyonal makabanan nga aton talakayon sa buong aga. Padayon makabanan ang pagpamangkot sa aton sining mga kautoran, aton makabanan kag aton sining mga listeners. Kondiin ba na sa buong si Senador Bato de la Rosa? Pariwa lang kita sinayin nga wala kay Balo, kondiin ang kanto si Bato. Pagkatapos makabanan nga ginapayag nga kuno, nag-biya ini sa Senado. Pagkatapos makabanan sang natabo sinayin paglilokpanay dito iya sa Senate premises. Nga ang nag pinlupok ito makabanan, ginako naman sang Sergeant at Arms sang Senado nga si retired police Major General Mau Aplaska nga siya ang nag-una makabanan sa pagpalupok. Ini matapos nga sa piyak nitong building naman kwalang ini no ining ang GSIS building ito ini napamtang maniya ang mga taga NBI. Ini matapos makabanang ini sila ang gin-request sang manager sang GSIS nga kung pwede i-secure ang building pagkatapos sila nga tinaw tritin abi nga basi kung sudlon sa mga raliyesta tagwa sang compound ang Senate premises nga diri nakapahamtang makabanan ang GSIS building. Dibagod makabanan sang daw miscommunication. Diri nag-umpisa makatropa ang Lokpanay nga unang nagpalupok si Police Major General Aplaska. Pagkatapos nga iyang again sita ang mga armado nga tawo dito sa piyak nga building. Pero makabanan kay Aplaska nga sang iyang again manduan nga ipa panaog ang pusil. Sini mga tawo nga nag-identify man sa ila kagalingon nga taga NBI apang sabay loko no nga nagpagsinggit niya nga lead down your arms at nakita ako no nga hakyaw pa sa ilang sang iyang pusil ining taga NBI kabangdanan nga nagpalupok ini mga katropa bilang warning shot. Lagod man mga maalerto man ang taga-NBI sa ila kapdanan, nag-warning siyat man ang taga-NBI dito mga katropa nang umpisa ang Lokpanay. Ang pinakalitis makabanan nga mga impormasyon subong nga si Police Major General retired Mau Aplaska ang Sergeant at Arms Chief sang Senado ang gin-suspend sang anom ka bulan sang Ombudsman Nang parabang kong tanong subong, ano bala iyamang katropa ang barasihan sa ombudsman sa pag-suspend kay retired police Major General Aplasca? San sa kung wala abisang proper complaints, pwede ba na ini makabalang nga maka-conduct sa ngotopropio suspension ang ombudsman? Hindi karoon makabalang na isa pala mong kutanon, kati daw hindi man niya pa-acknowledge sa Senado. Ilam na ilabagid makatropa kay Police Major General Mau Aplasca ang order sa ombudsman, mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:19 na. Samtang dito sa Negros, may ginapasuni nga may lima kuno ka mga NPA ang napatay na naman sa isa ka encounter. Atong karong magkabanan ni Baloon, ini ang detalye. Sining natabo magkabanan nga ginpasuni nga encounter dito iya sa Negros Occidental na naman. Sa ito nga, sang pwersa sa gobyerno, sang Philippine Army, kagina pa sa unay mga kabanan nga membro sang New People's Army, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa atong makauturan sa atong mga kabanan, sa wala pa makapa-rehistro sa COMELEC. Ang last day sang voters registration sa kwanin nino sa palabuto ng Lunes ngadlaw, pizza GC8, Buwas ngadlaw, alas 8 hasta alas 5 ang taknas ang aga, alas 8 sa aga tumtum alas 5 ang taknas ang hapon ang voters registration. Tatanay nga wala pa makaparehistro sa COMELEC. Hingagaw na kamo, preparar na kamo sa inyo sining mga dokumento nga dalon. Kay last day sang voters registration. Agud maka kwakita no, maka ma-avail natin makabanan ang aton sining right to suffrage. So ako ng pagboto naton sa panaboto makabanan nga November. Kaya man, palabuton mga katropa ng eleksyon sa barangay sa Nobyembre siling nga tuig. Kag ang national and local elections, presidential election sa 2028 mga katropa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras alas 4:21 na mga katropa. Samtang kalapad sa lugar nila sa SMC Tipay, nag-saginanay pa iya ang van kag ang taxi, no? Dira makabanan sa may SMC sang Biyernes ang gabi ni makabanan na tabo. Hindi base sa report ni taxi patroller Jeprel Bon Alde.

0: Agora estaremos a 4 para caber en 6 FM Radio Patrol Ilo a las 4.22 na. Sige, padla ka muna sa inyo sining mga mensahe, mga pa-shoutout ninyo. Kay ang ining porsyon anay sa aton nga programa, magpropanamayaw kita anay, no? Parang daw masako makita sa pila ka mga inadlaw ligan simana. Bangod sinay sa mga dalagko nga balita magkabanan dito iya sa Senado kag ito magkabanan sa dito magkabanan sa Kongreso pagkatapos mga katropa nga ginabutuhan magkabanan ang parte sa Articles of Impeachment bato kya kay Vice President Sara Duterte makabanan nga na master sang Congress sang House of Representatives makabanan ang super majority kabagdanan makabanan nga na approve ang yatawag siya ni makabanan mga tropa nga Articles of Impeachment batok ya kay Vice President Sara Duterte mangkabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4.23 na. Samtang isa ka elektrisyano ang nadakpan kagabi sa bypass operation diriya sa Iloilo City proper. Wow, dako man to na recover nga balorosan sa buo mga katropa sa elektrisyan nga na may basta kahapon mga katropa. Laga katropa nga dyan. Diba siya makita mo rabla ang video ni interview mo na makabalang kay Kwan kay Mariela Padilla ang asawa makabalang ni Senador Ruben Padilla. Kaya man daw nag-kwanabi, no? Nang highlight, abi si Senador Padilla. May kang tanan magkabanan sa hindi pwede man diguro, no? Ay, hindi siguro, di. Bangod siya na yung magkabanan sa iyang nangin gesture sa ligad ba ng mga sesyon sa Senado. Pagkatapos makabanan nga inisya ang una sini makabanan ang nagdeklamo inisya ko nang ginsigitan ni Senador Kiko Pangilinan samtang makabanan nga naghahambal sa rostrum inisi Senador Kiko Pangilinan. May kagtanan sa arrest warrant kag deliberate sa Senado. Di gusto yan ni Senador Kiko Pangilinan ma-proceed abi sa iban pagid nga mga matters. Inabadagid ben kabanan nga makonabi no ma istoryahan ang parties committee kati gin-declare nga vacant ang tanan nga committee hindi pwede maka-proceed ang Senado sa pagtalakay sa iban sining nga mga agenda kati wala sang nagapungko nga chairman sa mga committees. Di gusto tani ni Senador Kiko Pangilinan nga ma-proceed na kag mabutangan abi sang mga chairmanship ang mga committees pagkatapos nga gin-declare gabikan kag pagkatapos sining gin-islan abi no ang Senate President Haleng kay Tito Soto, kay Senador Tito Soto, pakadto ya kay Senador Alan Peter Cayetano. Ti samtang makabanan nga nagahambal si Senator Kiko Pangilinan, diya sa loot gid si Senator Ruben Padilla, nga istoryahan ang parte sa warrant of arrest iya ni Senador Bato de la Rosa. Ti hambal ni daw nag I think chakon nga pag hindi din di man guro singgit. Nagtaas boses lang. Nga naghambal si Senador Kiko Pangilinan kasi ara sa iya siya ang gina recognizar sang floor leader mo. Siya gina recognizar sang presiding officer nga si Senator Lorin Legarda. Si nagsalot gyapon si Senator Robin Padilla, kabangdanan mga kabanan nga naggambal o kung medyo taas ang boses ni Senador Pangilinan. Niya, I have the floor! Ati, dito mga kabanan nga na-offend guro si Senador Robin Padilla. Pagkasunod nga adlaw nga sesyon, ati dito naman mga kabanan nag-umpisa nga pag-open sa sesyon, nag-privilege sa speech in a personal matter si Senator Marcolita. Parte kaya po ni makabalan sa warat o bares sa nagagin isyo sa ICC. Batok kaya kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya man na magin isyo nga warat o bares ang International Criminal Court. Pagkatapos ng nag-privileged speech mga kabayan mga tropa, si Senador Marcolita nagatindog kagin acknowledge sang presiding officer si Senador Robin Padilla. Dito nga nagpa-utwa siya siya amuna binatabo kay Sinyati gin-explain niya kon nga ang wala niya ginbato ng pagpangamusta sa iya ni Senador Kiko Pangilinan. Katiambal niya, katiambal itong pangamusta sa gesture kong tani nga kwan balak nga di sa mater na iya sa Senado, no? Nga kisa gani, sobra pa rin nga sinigitanay. Kita yun ang kachimpo ni Senador Meriam Defensor Santiago nga. Kon siya ang kauyat sang floor o on the floor siya sa Mulacon mo siya singgitan kaya ni Senador Meriam Defensor Santiago. Di nagatindog si Santo mga tineon si Senador Pangilinan samtang gin declare makabanan ni Senador Lorin Legarda ang recess or ang suspension sang sesyon sang Senado. Nagparapit si Senador Pangilinan kay Senador Padilla nga ti mga musta kong tadi nga ti isa part lang ini sang isa lang ini makabanang ka bahin o kon na part ina sang tawag sining sa Senado, no? Isa sa mga parliamentary rules nga ginasunod makabanan sang Senado. Ati wala ya magat baton si Senador Ruben Padilla sang pagkamusta ni Senador Kiko Pangilinan. Tapos pagsunod nga adlaw nga sesyon nagtindog makabanan si Senador Ruben Padilla. Na-explain siya kung nga siya ti kabano ka naman siling niya. Gini mo ato siling niya ni Senador Pangilinan siya on record. Di dapat siling niya ang iya nga pag payo sang pasensya. Siya ti on record man eh. Kating ka pamahog si Padilla nga mag-file siya sang complaint before the Ethics Committee sa Senado. Kasi siya, may arap ba na kita siya nga mga internal rules diri sa Senado nga pwede ba na siling niya masinggitan ang imo upod? Yati gusto ko ya nga kon mangayo siya sa pasensya, sunok ni kay Padilla, nga on record ba ni? At hindi man niya magpasugot ya si Senador Pangilinan siya, at i-file ka lang niya sang inga complaint sa Ethics Committee ah. Di wala ini makabanan ma-resolve. Kabangdanan makabanan nga na-interview abi ni Senador Amy Marcos si Mariel Padilla ang asawa ni Robin Padilla. Mamati kita ni makabanan sa Machismis Tanay ah, sa inertista abing bahin sa kung paano nga na fall in love si Mariel Padilla sa kay Senador Robin Padilla. Ano na kada pang genre? Yari makabada ng interview po kay Senador Aimee Marcos.
1: Will you hindi like acceptable. Tuloy-tuloy pa niya yung was, politika. Kasi nakita ako was, minsan. Nagpanik ako noon.
2: Parang tulad, he was nagsabi disrespecting
1: the flag. Nagsabi kasi siya, hindi na siya tatakbo ng 2020. Ay, yeah. Sabi ko, hoy, ikaw lang ako. Allah loves the Philippines. Abay, so. Tapos meron kang statement na they don't deserve him. Sabi ko, ayun na rin ang asawa. Paano to?
2: Actually, yun ang ano ko. Because ang pinag-uusapan noon was when I said that they don't deserve him, mm-mm, I'm talking about those who say bad things about him.
1: Totoo.
2: They do not deserve him. Okay? But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, oo, ang daming people na umaasa sa kanya. So,
1: committee ko yun eh.
2: Yes.
1: Yung tapos, yeah, minana niya, kaya nag-turnover ako
2: yun,
1: sa kanya.
2: Diba, Sen?
1: Eh, kawawa talaga sila.
2: So, kawawa talaga sila. Hindi pa po tapos.
1: Yung we mga, need him. Ako,
2: yung mga
1: how
2: dapat
1: many
2: natin,
1: can you say pure of heart?
2: Diba po?
1: Niya,
2: yes.
1: Sa public service.
2: Yes.
1: Pure of heart talaga.
2: Para sa akin,
1: yung sa Quran talaga, na totoo.
2: Yeah, and talagang to really make a difference, to help.
1: Gusto nga sugurin yung mga Houthi sa Iran. Kinakalat ka na ako, inis na ako.
2: Yes.
1: Sabi ko, Rob, hindi ko lang kaya yan. Ano ko ba?
2: So, when you ask me if I want him to continue, yes.
1: Oh.
2: For me, hindi pa po tapos. For me, marami pang hindi natutuunan ng pansin. And feeling
1: tama
2: ko po.
1: At ang daming taong umaasa lang sa kanya. Ano ba?
2: And then,
0: okay, ako naman kami ng porsyon sa interview ni Senator Aimee Marcos kay Marian Padilla. Ngamaring asawa, magkabinet ni Senator Robin Padilla.

Dugay-dugay makabanan ang aton sining koneksyon sa Pag-asa. Ibaron ta makabanan ang pinakaulihing nga kaimtangan sa aton nga panahon na subong adlaw, bao tribleman ka pa ang kapo, no? Abang na mainit pa. O hindi ka sa wala ka sa palagyuhan man tamaan ka init ang panahon. Good morning kay Emily Altiliero. Good morning Emily. Kamusta din subong sa mga lugar Emily? Good morning din sa Haniway kay Jerry Boy. Climino Adorno. Good morning Jerry Boy. Yung jogging na with Dugi. Kaga draman kay paring Sam Lapides. Sa Haniway, good morning. Mata-mata, buto-buto, banat-banat isang buto. Para nga maka-exercise kita makabanan. Para nga makapiparan na sa 5 o'clock nga mas. Ako oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:35 na. Ka-good morning man sa mga personal dirasang sumbahan sa Tiulas. Aga pa na bugtaw. Kaya aga pa na galabay ang first trip. Sa mga salakyan, pakadto makabanan sa Antique, Gantique, Gwento, Iloilo. Dira kay Risa Faith. Sa Apurines family dira, Risa Faith, Rose Grace, Rachel Joy, Remari, Ryan, kay Chin Purines. Good morning dira sa inyo sa Purines family. Dira sa Sugbahan sa Tiulas. Kaya muntur ginakan na adlaw dira sa aton nga pagpangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kaabyanan. Alas 4:36 na makabian mga katropa. Dira giyapon sa aton nga pagpangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. May naglagdino kagabi, no? Dito sa may Maguindanao. Nagbaskog yung makabanan sa 5.2 ang linog na batsagan dito sa Maguindanao, mga katropa. Ginamonitor natin kung kamusta dito ang sitwasyon sa Maguindanao pagkatapos sa gintayog sa mabaskog na linog. Dito mga daan sa Manog Sampot dito makabanan ng aton sining mga athletes. Kag sa Bungoro dito nagani ni sila sa Agusan del Norte. Kaya mag-travel man sila makabanan kanto dito sa Agusan del Sur. Dito pagkaiwaton makabanan ang palarong pambansa. Kabay pa makabanan nga kuano nga safe ang pag-abot dito sa aton nga mga atleta around the Philippines. Kay dito makabanan ang dito makakabanan ang kuano ang palarong pambansa. Samtang sumunggid lamang aga mga kabinan na may linog na batyagan sa Nueva Valencia, Guimaras. Sumunggid lamang managabaskog ini mga katropa, mga 2.1. Aftershock pa siguro sang natabo nga nabatsagan ng gabi nga linog dito iya sa Nueva Valencia, Guimaras, mga katropa. Samtang sa Negros Occidental, makabanan konfirmado nga may 5 kuno ka ginapahayag ng miyembro sa New People's Army na napatay sa inkwentro sa Negros Occidental. Base sa report, makabanan nga kalabot din sa ato ng News Center, 5 ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay sa inkwentro dito iya sa Negros Occidental, partikular makabanan sa barangay Poblasyon, Kawayan, Negros Occidental. Ini ang inkwentro sa tunga makabanan sa 15th Infantry Battalion
under 302nd Infantry Brigade. Batok ini makabadan sa membro sang Southwest Front Committee Rion Negros. Ini na bukid ini nga barangay sa Barangay Abaca kag Barangay Poblacion sa Kawayan Negros Occidental mga katropa. Ini base sa report sa Brigadier General ako ni Brigadier General Jason Humawan, Commander sang 302nd Infantry Brigade. Nga nag-umpisa ang inkwentro sa tunga sang NPA kag militar alas 6 sang aga. Na-recover sa encounter site ang mga high-powered firearms nga ginalikitan sang M60 machine gun, M16 rifles, M14 rifle, M203 grenade launcher, hand grenade kag iban pang nga mga war materials. Sabi ning mga armas ang na-recover dito ha. Pero kay Humawan, unang nagpadupok ang mga rebelde kag nagbalos lang ang mga soldado. Wala pa sang identity sa mga napatay nga mga ginpayag nga membro sa New People's Army. Sino makabadan kay Humawan mga katropa? Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:41 na. Saton makabadan, saton mga katropa. Gina-confirm makabadan sa Congo nga may outbreak sang Ebola virus. Bawa mahanta virus kita, may Ebola virus kita. Nga ginabantayan mga kabanan, kabay pa nga hindi lang ini maglapta, no? Ining Ebola virus. Kagang hanta virus, no? Ining una pala na deskribihan dito sa isa ka cruise ship nga may 34 ka mga Filipino crew nga nakasakay mga kabanan. Nga may napatay dito nga tourist. Tinadong ka ini makabalan kag ang tanan nga mga sakay sa cruise ship. Quarantine for the meantime dito sa abroad. Tining hantavirus makabalan iya ang naghalin sa ilaga. Samtang iniya ang Ebola virus, sari naman niya sa amo. Di para malikaw kita makabanan sining mga balatian, kaya man ini isa ka viral infection. Mahimo natin makabanan malikawan ini pag-iya sa pag-inom, pag-tumar sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Anong namin sinin, ha? Para nga may arak kita nga kwa na proteksyon sa viral kag bacterial infection. Magidong kita makabanan sa premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan. May ari ni siya ng virgin coconut oil, luwas ang vitamin D3, kag moringa oil extract. Kag makaguba, inim kabanan ka makapatay sa mga bakterya nga ara sa sulod sa atong nalawas. Mga virus sa atong nalawas, patyon na makabanan sa premium D3. Amo na kun nga ang importante nga mas kargado atong nalawas sa mga supplements. Ilibadagin ini mga supplements ka maka bato makaprotektar sa aton sa mga virus kag bakterya mga katropa. Mabakal na dira makabanan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Good morning sa aton mga listeners dira sa Antique, Gapmati Subong sa 93.3 XFM Antique. Dira man sa Roa City XFM 106.5, Roa City sa Kalibo 96.5 XFM Kalibo. Kag dira man makabanan sa Bacolod 96.7 XFM Bacolod. Tamangkot lang kamo dira sa mga butika malapit sa lugar ninyo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag sumuman makabanan sa generic sa pharmacy generica, kag sumuman makabanan pwede ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Kung hindi ka mo kay balo mag-order, kag wala pa ka mo sang apps nga Shopee, patudlo lang ka mo sa inyo mga apo, patudlo lang ka mo sa inyo kabataan, kapag tapos yun ang makabayan, i-add to cart dayon ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pareho sang Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C,
kagkon kape ang inyo kinanglan, ina balang mga pika na lang, may makuha ka pang benefits. Mag-inom kita magkabayan ng mga tropa sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Coffee. Santon Plus Coffee Mix. Inom kita magkabayan sang Premium D3. Kaga sumuman kon may problema mata naton kay man namo ning timpo nga bagga tama ka init na panahon nagakorap-korap ang panaban sa ibang sinis ato no kita badagid kon udto ba bow inom kita makabanan sang Vision X Plus pagbalik ka aton makabanan aton istorihan ang pila ka mga balita diri gyapon sa aton pamalagad diri sa XFM Radio Patrol ilo lakip na ang mga greetings na ito ng mga pa-shoutout sa aton mga listeners sa subong aga. Dirigyapon makabang tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Ang oras, alas 4:46 na mga katropa.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: XFM.
18: Exciting!
19: Mga katupa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 4.52 na mga katropa, mga kabinan. Padayo ka mga mati diri sa XFM Radio Patrol, ilo. Morning kay Emily Altillero. Good morning, Highlight. Good morning kay Jols Espinosa Henlo. Good morning. Jols, good morning. Good morning din sa mga vendors sa Santa Barbara Public Market. Kagap mati subong sa aton. Dira kay Bornok kag kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Good morning dira sa inyo. Kaga sumon man kabenan dira sa kay Mimi sa Mimi Meats Station. Good morning. Good morning sa aton nga mga patrollers. Amo ni sila ang nagahatag sa mga impormasyon kung may malabayan sila ng mga balita. Kay Rodolfo Dilapos. Kay Jimwell Dileta. Mga driver ni sila sa taxi. Amo ni nga aton nga mga patrollers nga kung may malabayan sila ng mga balita. Padala din sa aton kag sila ga-reporting mismo aton sila nga mga patrollers. Good morning kay Lida Joel Arnold Obispo Almar Halesgo Hel Albales Lorito Estiber Edsel Pinida Kenneth Sonsa Kistadio Fernando Raili Jan Pinida Juan Salulog, Aswilo Panso, Glenn Pilingon, Alejandro J, Pilapel Dominic, Rojo Jamie, Melvin Dikelia, Noel Silao, kag Cesar Gumilian. Sa din makabinan ang mga patrollers na ito, na, nga nagalibot din sa Sudan sa Iloilo, kung manalabayan sila ng mga balita. Sila makabinan ang nag-dulong sa aton sa mga informasyon kag lapit man mga videos kag mga pictures sa kaon nga makatimpo sila makahatag sila sang report. Good morning kay Abilia Dona. Good morning katropa from family Henlo and Abilia, God bless. Kamusta dira sa inyo din kamoda Abilia Dona sa diin ang Henlo family ni man. Good morning dira makabidan sa Antique, dira sa Maradona Bilisyon Antique. Dira sa Pixio family, ha? Kay board member Vic Pixio. Nakipin makabinan dira sa kay Ryan Mundihar. Ryan Pacman Mundihar. Good morning. Sa Ibrio family diyan, kag sa dira sa aton nga mga abyan sa patungon sa Mundihar family diyan, no? Sa Larioja patungon dira sa San Jose kay Randy Londres. Good morning. Kagaso mo makabinan sa dira sa ang Tibiao sa Kadiao family diyan. Kagaso man sa Bagyoro family. Good morning. Dira sa Sibalom sa Matio family diyan. Good morning. Dire naman sa probinsya sang Iloilo, good morning kay Jerry Climino Adorno. Dira sa Niuay kay Paring Sam. Good morning sa Paring Sam Lapides. Lapides family sa Barangay Bagi. Dira sa Barangay Bagi, Mambusao Kapis. Pagbalik natin makabanan, ato ni Surihan mga katropa ang pila ka mga balita, particular mga kabanan ang mga requirements, ha? Kung paano kita nga makaparehistro sa last day sa buwas sa voters registration. Ang oras alas 4.56 na mga katropa.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Xanthone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.

0: diet na kubuwasa.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
11: Matibay na immune system.
12: Premium D3.
11: Proteksyon sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
2: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras 6 FM Radio Patrol, ilo alas 5:07 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning kay Ma'am Mary Ricabar, live from Florida, USA. Good morning! Good morning kay Abilia Duna. Good morning, katropa from Family Hilo and Abilia. God bless from San Vicente Haro. Dira sa mga listeners natin sa San Vicente Haro, sa Abilia and Hinlo family. Good morning, Kaabilia Dona. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Karing kay Mami Riri Kabar. Live from Florida, USA. Ilong gabi ka tupang John Rea, atong koneksyon sa pag-asa. Balontang pinakaulihing kaimtangan sa atong nga panahon sa buong adlaw.

0: kaya nag-ablobisyo ang internet connection. Ang oras din mga katropa, mga kabinan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 5:09 na. Iba doon ta mga kabinan ang aton sininga connection. Dari iya sa Pag-asa. Mamangkot kita mga kabinan kon, kamusta na aton ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon sa buong adlaw. Pizza 17 sa bulan sang Mayo. Sa taranda nga wala pa makapa-register sa ilasiring pagbuto sa palabuton makabanan nga November para iya sa barangay kag iske elections. Last day basa diri sa Iloilo City ang ilasiring nga area sa voters registration dira makabanan sa may sa Robinson's Mall sa main sang Robinson dira sa may Lisma. Magabukas sila alas 8 sa aga, tob-tob alas 5 sa hapon. Timuon nyo lang makabanan, sunod lang kamo. Amalon nyo lang ang gwardya, kati 11 para iya mabukas siya ang mall. Amalon nyo lang ang gwardya nga makasunod kamo kay maparistro kamo makabanan sa Comelec ka. Dala lang kamo sa valid ID. Ering mga government issued ID ba na? Pareho sa driver's license, ang ano pagida nga pwede nga mga magamit nga mga ID. Basta government issued sa ID mga katropa, ang dalon ninyo para nga makaparistro kamo. Now, kung ining mga bag-o nga mga magaparistro, pareho sa mga iske, no? 17 years old, dala lang kamo makabanan sa inyo sinik nga mga birth certificate. Dala makabanan sa ato sinik nga 9 number 1 atong koneksyon sa Pag-asa. Upon kay Engineer Ferds Ruben. Engineer, good morning. Live kasubong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Upon diri si Katropang Phoebe Board, Steven Morales. Good morning!
1: Yes, sir. Good morning. Kasi ito ang mga tagpalamati. Amun ito ang latest or update subong May 17, 2020. Front ng system subong nag-update sa extreme northern region. Intertropical Convergence Zone, nag-affect sa Southern Mindanao. Kita dali sa Western Visayas, General Fairweather kita, mainit na pa ang panahon, sa ginagin sa Udtog sa Kapunan, yung padalaman sa Kilanggalong, sa ibang parte sa ating Arizona. Inatbag ka sarangan na hangin, hindi pa ang inan silangan, at ang ipabaw sa Western Visayas, ito din makana ito tupi sarangan at ang mga pagpalod sa kapitan. At ang temperatura, 25 to 35 degrees centigrade, at ang maximum heat index forecast, posible maglabot na 44 or 44 degrees Celsius. At ang adlaw, mabuti ka alas 5.27 ng aga, matunod din eh, alas 5.27 sa hapon. Ang monitor latest weather update for Jubin at pagiging
0: salamat. Engineer, ini ang forecasted heat index natin nga 44 degrees Celsius ni Engineer. Mga ano oras ini ma-experiensyahan?
1: Yes, sir. Possible, sir. Mga alas 12 hasta alas 2 ng hapon.
0: Alas 12, tumtum alas 2, no? Sa hapon. So, ini nga 44 degrees Celsius. Alarming na ini, Engineer, no?
1: Ano, sir?
0: Alarming na ini.
1: Yes, sir. Danger category ni siya. So, makadalagin niya sa mga malain na mga kwan na effect sa health ng tao. Labi na ito na prolonged exposure sa init.
0: Okay. Madamang salamat, Engineer.
1: Thank you, sir. Slow at
0: morning, sir. Okay, may agad. Batihan mga kabinan natong koneksyon sa Pag-asa. Upon kay Engineer Ferds Ruben.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: So, ano kita mga kabinan? Kaya rin kita mga kabinan sa danger category sa heat index between 12 to 2 p.m. ang aton nga forecasted heat index subong adlaw mga kabinan magalabot sa 44. Subot na ba naman kabanan nga mainit ng aton sa panahon? Aton niya nga klima is 37 degrees Celsius. Sa aton siya nga index is 47. Dumduman niyo ba kung ano inakapaang makabanan ko mag 44, no? Mag 44 degrees Celsius ang aton siya nga heat index. Tama ka paang ini makabanan kaghalong gid sa aton makauturan. Labdagin ini ang may mga maintenance. Ipaiway lang anay ang inyo sining nga paggwa ilabdagid ang mga kwambana mga nagaedad na mga 40 years old

0: kag ining mga kumala, mga outdoor games kasi pwede nato ni paiwayan ay no pagabot alas 10 di pa waiway kita anay kag pagabot alas alas 4 gorote pwede naman ka mo maka bike ko kun labig ko nga bike ka mo di pagabot alas 10 pa waiway ka mo anay kiti taba ka paang ang aton nga panahon magkabinan tingi mo naton amo makatropa ang pag pasilong ng anay sa manami pigan anay kung may nga pasilungan ka dalong kahoy blay na naging yung mga paho pa madamol ang dahon kaman ako man yung mabulig makabinan sa kwan mo sa kahoy sa pag maintainer makabinan sa kabugnaw sa kagkaaliwalas sa ato na batyagan makabinan sa sining 44 degrees Celsius nga kapaangon sa aton nga palibot mga kuan ano mga between 12 to 2 p.m. sunod makabanan sa pag-asa mga katropa. XFM weather update. Ipamatid naton makabanan naton sining interview kay Mr. Jonathan Saino ang election assistant 2 sang City Comelec. Ano bala ang matabo buwas nga adlaw last day sang voters registration ang ila sini nga area nga magapatigayon sang last day sang voters registration dira makabanan sa Robinson's Mall sa Main dira sa may Lidisma no dira sila mabukas sila 8 am to 5 pm tong mall iya nagabukas ini mga 11 o'clock pa. Pero suro kay Mr. Saino, pwede sila makasulod ang kutob sa mga gustong parehistro, pwede sila iya makasulod timprano pa. Mga 8 o'clock, pwede na ka makasulod nila. Hambalo nyo lang ang gwardiya nga ma-register ka mo sa Comelec. Hasta na ina makabanan sa alas 5 ang pagbaton. Tekon may arat na nga pila pa, after 5 o'clock, i-akomodar ina sa Comelec. Pero ang pagbaton hasta lang 5 o'clock ka sa hapon buwas nga daw. Ari makabanan ang atong interview kay Mr. Jonathan Saino, Assistant Election Officer sa Iloilo City Comelec.
1: Situation. Ang una-una din no, na nagbukas ang voter registration sa October 20, nag-hambal kita na may target kita na more or less 20,000 ng mga applicants ang mapabisto or 8% sa total number of registered voters. So nalabot na ito natin as of April 31 ang target na natin. And then after that April to May, nagasaka ang ako niya turnout sa voter registration, which is nagsasubo as of mga 7,000 plus na okay. Since ang April 1. Masidiri nga ang kita sa accessible na Binyo, Mabugnaw, Malapad, kagbinadayo sa mga umuluyo, nagataas ang ato niya turnout. Pakanto na ini sa May 18 as last day of voter registration.
0: Okay. Saan kita sila nag-umpisa diri sa Robinson's Main?
1: Nag-umpisa kita diri sa Martes ng Adlaw.
0: Okay.
1: Kag-asta kita diri sa Lunes bilang last day. Pero sa Adlaw sa Domingo, sirado kita.
0: Okay. So ano gina-expectar nato sa last day?
1: Ang gina-expectar nato, di amo man ni Japon, no? Madamo man ni Japon, no? Ang ato gina-expectar nga magparistro. Pero ano no, sa mga first hours na siguro. Kay sa ano naton sa aton nga pagsugod sa registration sa October 20 nasunod na naton ang mga kabarangayan no ang mga istilahan no mga university at mga high school no diri sa siyudad sa Iloilo so subong sini ang nagakadtoy ang wala ang naka-avail no sa pagparistro nga nagkadto kita sa ilang mga barangay.
0: Okay, sa Lunes sir ang last day. Ano oras ka mabukas? Kag ano oras masira?
1: Ang aton sininga voter registration nagabukas ini alas 8 sa aga.
0: Okay.
1: No, despite nga ang mall nagabukas alas 11. So bukas kita ya mag-abri ang main gate diri sa Lisma Street, no, nga nagatubang para makasulod ang mga tao na maka-file sa ila registration. So ang ina ano naton hasta ini ano 5 o'clock no
0: okay.
1: So ni adlaw pero hindi nato mabalaan kung madamo nga mga aplikante pa nga magasulod diri sa aton nga area sa Robinson sa mas plano mo or less mga 1,500 ang aton nga isip no nga maga turn out o kung maga magatanto diri magadeklara kita sa mas plano pa nga at offline.
0: Okay, sir, ini sir ang last day sa gihapon magabatong kita sa transferi new voters ang mga gihapon.
1: Yes, ang aton nga registration duwa ka klase. Registration para sa katipunan ng kabataan o SK election. And then, ang sa barangay election, regular voters. So, sa SK registration, nag-edad 15 to 17.
0: Okay.
1: And then, 18 and above para sa barangay election. At the same time, butante man sila sa SK ang nag-edad 15 to 30.
0: Okay. Since kada ko damo, para sir, sa mga liberals diri alin sa ibang mga lugar pwede sila makapatransfer sa ilang voters registration diri sa city
1: ang nagsira na ang aton niya registration and your program sa bawasang April 24 pa so ang aton lang mag-taker ang taga siyudad na lang nga makaparistro or mag-transfer siya alin sa buwasang siyudad pagkanto diri sa siyudad i-taker naton so considering nga taga ibang nga probinsya ibang nga banwa diri ka mapal sa imo registration to dito ka mabuto sa imo lugar buwa sa siyudad na nagsira na kita sina sa April 24.
0: Okay, ano ang dalaw nilang madokumento Mr. Chino sir?
1: Bangod nga ang ato nga registration nagkikita kita as new registration transfer of registration record reactivation correction of entry. So, sa mga first time voter, dala ng birth certificate, kay any government issued ID. No, like PhilHealth, no, senior citizen ID, school ID, driver's license, kung ano da ang mga government issued ID. Sa mga correction, sa entry or mag-change status, simply marriage certificate. Okay. And then ang mga reactivation hindi ko permit issued ID.
0: Okay. How about ang
1: ato niya kinarequire?
0: How about ang regular voter, sir, ng naga-edad 18 pataas? Anong galaw nila?
1: Ano lang, birth certificate. Putong kapin sa hindi ko permit issued ID, like national ID.
0: Ay, na yung birth certificate, sir, dapat ginayas ang PSA nga issued or ang pa, mga daan nila nga mga birth certificate, pwede?
1: May ano lang, certified copy lang sa local civil register.
0: Pwede na?
1: Pwede na.
0: Okay, so ano nga ito, Mr. Sino, nga panak nga apilar kag ato nga mensahe sa mga gusto nga mag-transfer, gusto nga paristro sa sinimana ang katapusan sa ato nga voter registration?
1: Ang ato nga gina-appeal sa mga wala pa dila na nakaparistro, no? Wala pa nakaparistro sa mga record, nga rin na dito sa siyudad sa video na may stag o natin 6 months. Makanto na, ulato na natin, hindi na natin pag-ulato ng last day para hindi kita mabudayan, kahit ang pumilit, hindi pa mabudayan sa pag-process ng inyo application or registration. No? Kaya kung nalato natin ang adlaw na katapusan, may posibilidad na hindi natin mag-tater kung madamo ka mo. Kaya mas matimprano pa, madaling na nga cut-off. Kung ma-estimate natin nga ang ina ng mga tao na aring sa area, hindi natin na makaya sa asa na si Posapon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nabantayan mga kabadan si Mr. Jonathan Sino, ang Assistant Election Officer sa Iloilo City Comelec. So, buto ba doon ang tanan-tanan ng mga taga-Banua, for example, labing aring kayo mo sa probinsya, gusto kaya nga mag-transfer diri sa siyudad sa Iloilo, hindi na pwede. Kung halin kaya sa ibang nga barangay diri sa siyudad sa Iloilo, kag gusto mo yung mag-transfer sa isa ka barangay diri sa siyudad, pwede. Pero ang outside sa city, hindi na pwede. Ang sa SK, dapat 15 years old to 17. Dala ka mo sa inyong birth certificate kag ID. Sa regular voters, ang 18 pasaka. Tama ng inyong mga dalon ang mga dokumento para nga hindi na kamo mabalik-balik pa. Bisan hindi isyo sa PSA ng mga birth certificate, basta may certified true copy lang sa local civil register, sino kay Mr. Sino, okay na siya. pwede na magamit nga dokumento para nga magpapanistro ka mo sa Basga daw ang last day sang voters registration. So kabay pa nga gamay na lang ang magpila basta kay Taligad pa to nga April 20 last year 2025 ginupisahan ang voters registration follow up lang ini ang nabilin nga mga binulan. Kabay pa nga wala na sa may mag kumbala wala na sa may mag dinagoso kag wala na sa may mag reklamo nga kadugay. Pero sa mga experience naton makabanan at ikon din tong mga naga last day dito makabanan ang kadamo sa nagapilila mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 5:24 na makabanan. Good morning kay Tristan White Gulay. Good morning kay Michael Campanero. Balawag na sa sangya ba karabaw ba? Dira sa Leon. Wala kita makabanan sa panahon dire sa ato ng pangalagad. Dire sa exciting Pilipinas. Standby na sa masunod programa ang The Secret of Health. Pagbalik natin kami makabanan sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Ball, Stephen Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products, ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yun dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Doc, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
4: Ayan. Ayan, mataga Zamboanga.
3: Mm-hmm.
4: Welcome.
3: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Doc, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Doc, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Eh, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Doc, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
4: Okay na.
3: Ngayon, kakaiba, eh.
4: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
3: Stress. Mm-hmm.
4: And also yung weather. Mm, o, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
3: Yun na nga.
4: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
3: Ayun. Ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahina, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
4: kasi
3: kinakain.
4: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. eh yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
3: Oh.
4: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
3: Mm-hmm. So yan po sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga kung ano yung mga ano current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
4: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
3: Mm-mm.
4: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach, di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
3: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
4: May mga ano? Ganun.
3: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
4: Oo, eh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
3: Uy. Yan, oo. Magandang malusog na karawan.
4: Oo.
3: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo po tuloy, ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo o maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una, yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman 'yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, 'yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan na iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, 'yan ang mas common eh. Okay, dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
3: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oo. Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge, para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure. Pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan. Parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. Nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan, because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
3: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
3: Kumbaga malala na yung doc.
4: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
3: So yan ha, sa mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, Eh, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot. Or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
0: Magandang umaga po, Nay. Ano po ang pangalan po nila at saan po nakatira?
1: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
0: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
1: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagaan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamagaan din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na. And, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Opo.
1: Nang ako'y subukok rin na bumili ng Santon Plus, nakita nung mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
0: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
1: Na-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagdumot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-echo ako.
4: Opo.
1: Ating plus month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
0: ayos na.
1: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
0: Opo.
1: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
0: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
1: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Gastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oh.
4: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, ayan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. No? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. Mm. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
2: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alasay 5 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Ang oras alas 6:06 na mga katropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Ilo. Express Balita Weekend Edition. Mga balita makabanan nga tipon sa News Center. Kagba personal sa XFM Radio Patrol Ilo. Express Balita Weekend Edition. Nagyapon yung katropa ko sa katropang Phoebe Borz, Tibor Morales. Updagitan ni katropang John Rivertes. Subong edisyon sa aton nga programa. Express Balita Weekend Edition. Kadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Herbal Capsule, Premium D3, Vision X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Una kita makatropa sa balita, nagikaniya sa Iloilo City Hall. 74 milyon pesos nga DOTR project sa Iloilo City. Tiyotuyo nga himuon nga mas walkable and bike-friendly pa ang syudad. Iloilo City Government nagatag sang libre sakay sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Iloilo City Government gidirelease ang second tranche sang fuel subsidy sa mga membro sang TUDA sa syudad. Releasing sang cash relief assistance para sa mga POJ drivers sa Iloilo City ginpatigayon 3 mil top-top city mil pesos nga cash prices. Nagahulat sa mga atleta sang Iloilo City nga makakuha sang medalya sa palarong pambansa. Misunderstanding nga gwa nga rason sa pagtiro sang gwardiya sa merchandiser sang Savemore sa Festibok Mall. Suro kay Police Captain Jobert Amado, DPWH Office 6 kag City District Engineering Office. Nagtiduluan ay kung sino masabata sa mga palamangkutanon sa media angot sa hindi plariho nga kataason sang vertical clearance sa mga flyover sa syudad. Former Iloilo City Mayor Jid Patrick Mabilog nanumpa bilang undersecretary sang DILG. Atong kuhaon ang detalyes ning balita nagikan niya kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 11. Tinutuyo sa Department of Transportation nga himuon nga mas walkable and bike-friendly pa ang Iloilo City. Rason nga gin-implementar sa syudad ang

0: Changing rooms kag lockers nga ang tinatuyo among masuportahan ng mga commuters nga nagabike pakadto sa ubra o kun sa eskwelahan. Ang napilian nga site sini amo ang Esplanade 3 Skate Park kun sa diin gin patigayon ng groundbreaking. Maipahamtang man nga mga EOT sa Esplanade 2 Extension, Esplanade 6, Iloilo Freedom Grandstand kag Technical Institute of Iloilo City sa Molo. Suno kay Mayor Rice Atrañas nga magluwas sa Marikina City. Ikaduwa pa lang ang Iloilo City sa mga syudad sa pungsod nga ginhatagan sa among proyekto. Ginalauma naman nga matapos ang proyekto antes pa ang 280 days nga proposed completion sini.
1: So doon na agad na kanipay kung itong atong groundbreaking ceremony. Very important gid-in ni, especially nga ang city, we are planning to be an active mobility na city. Ang ini nga partnership is together with DOTR. Kaya nakita nila ang atong commitment sa active mobility. So this project will be having end of trip cycling facility. Dumapilita na kita ni magbike kag magshower. Ang end of trip cycling facility ginakilanlanta ni especially kun din na promote ang biking diri sa syudad. Nga ah, halin ka sa balay mo, hindi ka na lang maligo kay gabike ka man, mag-abot ka sa opisina didto ka na lang bike maligo, no? Amo na nga may ara kita sa Freedom Grandstand. Diri sa skate park may ara man kita isa ka facility. Kinakita naton nga kadamo diri ga hindi lang bike, pero mga running community naman diriya sa atong skate park. So this is a park nga ginasuportaran nato ng atong nga active mobility diri sa syudad.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang nag-deploy ang Iloilo City Government sa mga service vehicles para sa libre sakay sa mga City Hall employees. Pito ka mga ruta ang gin-identify nga mga major jump-off points sa nagkalain-lain nga mga lugar sa syudad. Magahalin ang salakyan sa na-identify nga jump-off points alas 7 sa aga kag alas 5:30 sa hapon naman sa City Hall kada Lunes kag Miyerkules. Ining kabayan sang mando ni Mayor Raisa Trañas nga ang tinutuyo sang libre sakay nga mahagan-hagan ang epekto sa global crisis sa transportasyon ilabi na sa local workforce. Samtang Mayo 12 naglabot sa 1,810 ka mga members ang TODA sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang fuel subsidy coupons na gikan sa Iloilo City Government. Iniamo ang second tranche sang fuel subsidy nga ginahatag sang syudad sa mga TODA drivers tungod sa epekto sang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Sa kabugusan, 5,404 ka mga drivers sang TODA, jeepneys kag taxi ang nakabenepisyo sa fuel subsidy program sang City Government. Samtang Mayo 13, nabato na sang 1,579 ka mga PUJ drivers ang gin-release nga cash relief assistance sa idalom sang assistance to individuals in crisis situations o kon AX program sang Department of Social Welfare and Development. Isa sa mga ginhimong nga venues sang releasing amo ang MH Del Pilar Gym sa Haro kag ang Zamora Milleza Gym sa City Proper. Naibuluan nga ini ang first tranche sang assistance sang DSWD para sa mga jeepney drivers sa syudad. Nakabaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance idalom sa among programa ang mga beneficiary nga mga jeepney drivers. Abril 8 sang una ginatagan sang kaangay nga cash assistance sang DSWD ang mga tricycle drivers sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City. Indi magnubo sa 8,000 ka mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa among programa. Nagbulig naman ang City Social Welfare and Development Office sa pag-facilitate sa mga dokumento agud masiguro nga mangin madasig kag matawhay ang releasing sang ayuda. Samtang Mayo 14, nagahulat na ang cash prizes para sa mga atleta sang Iloilo City nga makuha sang medalya sa Palarong Pambansa 2026. Ini ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas kadungan sang paghatag sa mga allowances kag uniforms sa mga atleta. 7,000 pesos nga cash prize ang mabaton sa mga makakuha sang gold medal. 5,000 pesos naman para sa silver medalist kag 3,000 pesos para sa bronze medalist. Magluwas pa sini ginpabutsyag man sang alkalde ang pagbutang sa mga pasilidad para sa mga atleta sa tagsa ka mga distrito. Naglabot sa 191 ka mga delegado sang Iloilo City ang nakabaton sang ilang uniforms kag allowances. 12,000 pesos nga cash ang nabaton nga allowance sang tagsa ka delegado kun sa diin 9,000 pesos sini ang para sa ilang pagkaon kag 3,000 pesos naman para sa ilang transportation expense. Princess. Pati gayunon ang palarong pambansa 2026 sa Mayo 24 tubtub 31 sa Agusan del Sur. Samtang sa iban pang mga balita lokal, hindi pag-intindihanay o kung misunderstanding, ini ang ginatanaw nga rason sa mga kapulisan sa natabo nga shooting incident sa sulod sang Save More Supermarket sa Festive Walk Mall.

0: Sa Mega World Manduriaw, sa interview sang XFM News team kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Manduriaw Police Station, posible nga na misinterpret sang suspect nga si alias Joseph ang ginaistoryahan sang biktima nga si alias Jomay, kagkaupod man sini nga empleyado sang supermarket. Posible suno kay Amado nga napinsalan sang suspect nga siya ang ginaistoryahan sang duha. Nagagawa sa investigasyon nga natiruhan sang suspect ang biktima gamit ang iyang service firearm nga ginaligar 9mm pistol. Suno kay Amado nga ginkompronta pa sang suspect ang biktima antes niya inigin tiro. Lubos naman ang pagpangayo sang pasaylo sang gwardiya, laging pabutsyag ang wala niya inigin na hungod. Posible nga pasakan sang kaso nga frustrated murder o frustrated homicide ang suspetsyado apang magadepende ini sa circumstances suno kay Amado. Gilayo naman niya gindetain sa Manduriaw Police Station ang suspect samtang nagapadayon pa ang investigasyon.
1: Kulang taon na ito ang kalabaw, no? Kalabaw din sa rason no? Nga gintiro ni sa suspect na ito no? Ang victim. Isa lang di ka yatawag na mag-itidialay, no? Misunderstanding kay accordingly sa upod sa biktima daw na misinterpret na yung sang suspect natin nga siya ang ginaistoryahan sa ano sa victim, no? Kaga kaupod niya. So kag dito nagdangat sa musili no nga wala ginakapugong ang aton nga suspect kag natiruan niya yung victim natin.
0: Nawadian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Manduriaw Police Station. Samtang ginkumpirmar ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Manduriaw Police Station, nga ginpaidalom sa operasyon ang merchandiser nga natiruhan sang gwardiya sa sulod sang Festive Walk Mall sa Mega World Manduriaw. Sa interview sang XFM News team kay Amado, ginpaidalom sa operasyon ang biktima nga si alias Jomay matapos nakaagom sang pilas tugas sang pagtiro sa nawala nga bahin sang iyalawas malapit sa idalom sang iyang ilok. Si alias Jomay ang tumandok sa Dumangas, Iloilo, kagbadugay na nga nagatrabaho sa among mall. Ginubutsyag ni Amado nga conscious nga indala sa ospital si alias Jomay, rason nga na istorya pa siya sang iya mga kaupdanan kagsang mga pulis. Samtang, posible nga na misinterpret sang gwardiya nga suspect sa natabo nga shooting incident sa sulod sang Festive Walk Mall, ang langas-langas sang biktima kagsang upod sini samtang naghahaboy sang basura sa likod sang mall. Sa interview sang XFM News team kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Manduriaw Police Station, antes sa ang insidente, naghaboy sang basura ang biktima upod ang isa pa nilang nakaupod sa trabaho. Standard operating procedure suno kay Amado ang ginaupdan sang gwardiya ang paghaboy sang basura sa mga staff. Nagalangas-langas suno kay Amado ang biktima kagang upod sini kun sa diin. Posible na misinterpret sang suspect ang ila ginaistoryahan. Ginkomprontar sang gwardiya ang biktima sa sulod sang ilang locker room kag ginpamangkot kun siya ang ginapabati-batian sang duwa. Sa nakabalik na sila sa sulod sang mall, liwat nga ginpalapitan sang gwardiya ang biktima kag dito liwat ginkomprontar kag sunod nga gintiro. Naigo sang bala ang biktima sa nawala nga bahin sang lawas malapit sa idalom sang iya nga ilok. Wala na nalagyo pa ang suspect nga turnover ang service firearm nga gamit sa krimen sa mga responders. Ginubot check sang suspect nga hindi niya intensyon ang natabo kag nagapangayo ini isang pasaylo. Naibaluan niya madugay na nga nagatrabaho nga gwardiya si alias Joseph kun sa diin halos 5 ka tuig na ini nga naka-assign sa Festive Mall. Posible suno kay Police Captain Amado nga problemado ang gwardiya base man sa mga natalupang dan nga behavior sang iya mga kaupdanan. Nagapadayon pang imbestigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente.
1: Antes no, antes natabo ni nag-ula ni sila basura sa likod. So SOP, pag nag-ula, maupod ng gwardiya, no? So pag-ula sang basura sa likod, nagalangas-langas ni ang biktima kaupod niya. So nabatian sang atong suspect, daw na misinterpret niya. Ay dito no sa mismo dyan sa locker na may gamay nga confrontation nga gamay regarding sa ano to nga siya accordingly sa suspect niya ako to inyo ginabati-batihan so hasta nga pag-abot na so may nagpagbalik kanila from pag-ula sa basura pagbalik sa may mall no sa groceryan dito no nagambal ang victim na to na ano to how ano to problema no something muna. Dito tayo no nga gigabutan sa gwardiya naton kag gintiro.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Captain Jobert Amado, hepe sang Manduriaw Police Station. Samtang, Mayo 13, ginapasa-pasa lang sang Regional Office kag District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa kung DPWH ang reporter sang XFM 100.7 Iloilo kung sino sa duha ka opisina ang masabat sa mga palamangkutanon angon sa magkatuhay ng mga regulasyon nga ginapatuman sa mga flyover sa syudad. Una nga ginpalapitan sang XFM Iloilo ang Regional Office apang wala sang may nakuha nga paathan pagpahayag nagikan sa ahensya. Sangin palapitan naman ang district office kuntudlo sini ang regional office nga amo ang mapaathag. Ang kontrobersya nagsugod sang sinalakay sang truck ang magtimba nga vertical clearance sang buhang flyover rason sang pagkawasak sini. Natalupang dan nga 3.1 meters so kun 10 feet lang ang kataason sang vertical clearance singin pahamtang sa buhang kag ungka flyover. Base sa DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, ang vertical clearance sa mga flyover ang dapat 4.88 meters o kun 16 feet. Bangon sini, ginapamangkot ang DPWH kun nga wala nagasunod sa standard height ang vertical clearance sang duha ka mga flyover. Isa pa kapalamangkotanon nga ginapabungul-bungulan sang DPWH kun nga hindi palareho ang regulasyon nga ginapatuman sa mga pwede kag hindi makaagi sa mga flyover. Sa buhang kag ungka flyover, ginadumilian ang mga motorcycles kung makaagi kag ang mga dalagko ng mga trucks bisan pa nga 3 axles lang. Samtang sa ibawaan flyover naman, pwede makaagi ang motorcycles kag trucks nga hasta sa 3 axles. Dugang pa nga ginapabungul-bungulan sang DPWH nga pamangkot kung bala ang mga ginadumilian ng mga salakyan nga makaagi labi na ang mga trucks ang kabahin sang original program design. Samtang Mayo 14, nanumpa na si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Madumduman nga sang 2017, nag-self-imposed exile ini kagin-dismiss ang Office of the Ombudsman sa pagka-mayor sang Iloilo City. Ini matapos nga nalawagan ni former President Duterte ang iya pangalan bilang drug protector sa syudad. Naghalin ini sa Pilipinas sang Agosto 31 sa among tuig kasunod sang pag-subject sa iya sa intense scrutiny and accusations ni former President Duterte. Matapos ang pito katuig nga pagpanago, nagbalik si Mabilog sa Pilipinas ang Setyembre 2024 agud atubangon ng mga akusasyon batok sa iya. Sa madumduman, gin-grant ni President Fernel Marcos Jr. ang executive clemency sa ane alcalde sang Enero 2025 kagin lift man ang perpetual ban sa pagpungko sini sa public office. Ang ining mga balitang iadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Madamong salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Dire kita makabayan sa dugang balita lokal. Balita ikan sa Iloilo Provincial Capital, Committee Hearing sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy. Ginpatigayon, balita na ikan iya sa Iloilo Police Provincial Office. Police Major Jose Nimias Pamplona nag-early retire bangod sa Balatian. Yaring mga balita.
3: Mayo 12, nakiwat sa committee hearing si Board Member Rolik Suplico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy. Committee on Zoning and Land Use Planning magpatigayon sa inspeksyon sa solar power plant sa Barangay Central, Ahoy. Magpatigayon sa committee hearing si Board Member Rolik Suplico, Chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning, may kangtadan sa Comprehensive Land Use Planning sa Ahoy, partikular sa 58 hektaryas ng duta na patindugan sa solares sa solar power plant sa Barangay Central, Ahoy, nga ginrequisify sa banwang halin sa agricultural pagkado sa industrial use. Nang tambong sa committee hearing, si Jocelyn Tordas sa Municipal Planning and Development Office, kagator ni Nikki Joy Camanso sa Mayor's Office, Valmi Lujan sa Provincial Planning and Development Office, kagator ni Raimundo, Board Member Jun Mundihar, kag Rolando Distora, kahapon nga daw, Mayo 12. Sa committee hearing, natukiban ni Board Member Rolik Suplico nga may certification ang ginpagwa ang Department of Agriculture nga 41 hektaryas sang duta sang 58 nga kabilugan nga na-acquire sang solares nga duta nga patindugan sang solar power plant ang protected for agricultural o kon hindi pwede ma-reclassify sa industrial. Ang 17 hektaryas lang ang pwede ma-reclassify sa industrial land use na baton na man sang opisina ni Suplico ang sulata sang isa ka sangguniang bayan member sang Ahoy nga nagabawi sang iyang perma sa unang endorsement sa pag-resacrify sang duta. Natapos ang committee hearing nga wala sang desisyon ang committee sa baylo na kasugtan nga magapatigayon sang inspeksyon ang committee upod ang LGU Ahoy Provincial Planning and Development Office kag ang representative sang Solares ang tuyo sang inspeksyon nga ibaloon kun kabahin sang napatindugan na sang solar power planta ang 41 hektaryas nga duta nga gintumod sang Department of Agriculture nga protected agricultural use antes maghimo sang rekomendasyon ang committee.
4: Initially in our request So the whole 44 hectares actually of 44 hectares in our ordinance, but it was duly the Department of Agriculture endorsed, but later on retracted their endorsement. So it was submitted October of 2024. We requested for the certification from the DA, and then they endorsed it last April of 2025, and then later on they retracted their endorsement.
3: Balita na gikan sa Iloilo Police Provincial Office sa Police Major Jose Nimias Pamplona, naging pasidonggan na sa Iloilo Police Provincial Office matapos nag-early retire. Police Major Jose Nimias Pamplona nag-early retire. Kinatagan sa pasidongog sa Iloilo Police Provincial Office si Police Major Jose Nimias Pamplona matapos na aprobahan ang iyang application sa early retirement sa Abril 1 sa Linga Tuig. Ginpangunahan ni Police Colonel Brian Rizalan ang paghatag sa pasidongog kay Pamplona sa flag ceremony kahapon Mayo 11. Sa mensahe ni Police Major Pamplona, na-diagnose ni siya ng stage 4 pancreatic cancer sa Liga na Tuig, rason sa iyang pag-apply sa early retirement. Iyang ipasalamatan ang iyang mga kapdanan sa organisasyon, labi na si Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Brian Rizalan, ang tananing may iyakaupod sa organisasyon. Upod ni Pamplona ang iyang pamilya nga nagbaton sa token na sa IPPO. Nagbili man ni sa nga panungdom sa iyang kapdanan nga nagapadayon nga nagaservisyo.
5: Good morning to our respected officers, to our provincial director, Mr. Colonel Bayani Rizalan, sir, to our deputy provincial director for administration, Police Lieutenant Colonel Remy Alabarin, sir, to our deputy provincial director for operation, Police Lieutenant Colonel Edelbert Bangilio, to my fellow police officers, guests, friends, and their family in the Philippine National Police, good morning.
6: Good morning, sir.
5: Today, during this Pasalamat Kapatid program, I stand before you with a heart full of gratitude, humility, and mixed emotion as I formally bid farewell to the organization that became my second home for almost 30 years. For 29 years and 9 months, I served the Philippine National Police with dedication, loyalty, and honor. My journey was not always easy. Like many of us in uniform, I experienced sacrifices, sleepless nights, dangerous assignments, separation from family, and countless challenges in the line of duty. But despite all this, I remain proud to wear this uniform and serve the Filipino people. Last December 2025, my life changed when I was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. It was one of the most difficult battles I have ever faced, not as a police.
2: Ang oras alasay sa 28 mga katropa, pananggap ang matitiri sa Express Balita Weekend Edition. Diri kita mga katropa sa Balitang Nasyonal. DILG Secretary Rimori Agin klaro nga wala sila sa may nauyatan nga red notice o kon warrant of arrest gikan sa International Criminal Court sa pag-aristo kay Senador Bato de la Rosa. Anay President Rodrigo Duterte nagpakita sa iya bagong abogado. Sara Duterte ginimpet sa House of Representatives sa ikatlawa nga tion. Alan Peter, Senator Aya Alan Peter Cayetano, bagong Senate President. Senator Bato de la Rosa, balik Senado matapos ang anong kabulan nga pag-absenta. Ginaligar nga warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa halin sa ICC. Dalad ni former Senator Antonio Trillanes sa Senado. Senador Bato de la Rosa, ginpaidalom sa Senate Protective Custody. House of Representatives ginpili ang 11 ka mga membro sang Congress Kongreso bilang prosecutor sa impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Iba't pagin yung mga balita nasyonal. Ato ang nabaloon pagin kay katropang Era Espinosa.
7: Mayo Jess, ginklaro ni Department of Interior and Local Government Secretary Jean Vicri Mulyang, wala sila sang may ginauyatan nga red notice o kun warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Agud nga arestohon si Senator Ronald De La Rosa. Sunog kay Mulyang nga sa bailo ang Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG ang mag-issue sang subpoena para kay De La Rosa nga naka-require sa iya nga personal nga mag-appear sa mga investigador bilang parte sang padayon nga investigasyon sang PNP. Ang among investigasyon ang angot sa mga nangin aksyon ni De La Rosa sang ini ang Davao City Police Director kag Regional Director sang Davao Region antes nga ini nangin PNP Chief sa idalom sang administrasyon niya ni President Rodrigo Duterte. Samtang nagpakigkita siya ni President Rodrigo Duterte sa mga bag-o nga set ang legal counsel sa International Criminal Court ini matapos nga nag-exit si Nicholas Kaufman bilang abogado ni Duterte sa kaso sini sa ICC. Ginpakigbahin ni Kaufman nga siya ang gininform ni Kitty Duterte nga sila mismo sang iya iloy nga si Hanalet Avancenia ang nagpili bilang bag-o nga abogado sang iya amay. Ginsiguro ni Kaufman nga ang iyang replacement ang handa, willing, kag able to assume immediate representation that these terms of agreement have been agreed. Mayo 11, ginimpeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Sa boto nga 257 yes, 25 no, kag 9 abstain. Masobra sa one-third ang boto sa tanan nga mga miyembro sa Kamara nga nagpabor para ma-impeach ang Vice Presidente.
8: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted.
7: Sa amuman nga adlaw, nandumpa si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Talos kaya na yung Senate President Tito Soto. Sa plenary sang session, 13 ka mga senador ang nagboto pabor sa pagbakante sang tarang nga posisyon sa upper chamber lakip na ang Senate President. Siyam ka mga miyembro sang minority ang nagboto para diri kagang nagdugang amusan ni Senator Pia Cayetano kag Senator Loren Legarda. Samtang, siyam ka mga senador ang nagboto para kay Soto sa diin amusan ni Soto, Bam Aquino, Win Gatchalian, Riza Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, kag Ravi Tulfo. Ang duha naman ka nag-abstain, amusan ay Senator Migs Subiri, kag Senator JV Ejercito.
9: To the best of my ability,
10: the duties of my present position,
9: the duties of my present position,
10: and of all others I may hereafter hold,
9: and of all others I may hereafter hold,
10: under the Republic of the Philippines,
9: under the Republic of the Philippines,
10: that I will support and defend the Constitution of the Philippines,
9: that I will support and defend the Constitution of the Philippines,
10: that I will obey the laws, legal orders, and decrees,
9: that I will obey the laws, legal orders, and decrees
10: promulgated by the duly constituted authorities,
9: promulgated by the duly constituted authorities,
10: and maintain true faith and allegiance,
9: and maintain true faith and allegiance
10: to the Republic of the Philippines,
9: to the Republic of the Philippines,
10: and that I impose this obligation,
9: and that I impose this obligation
10: upon myself voluntarily,
9: upon myself voluntarily.
7: Nabatian ang kabahin sang pagpanumpa ni Senator Cayetano bilang Senate President. Samtang, balik na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa Mayo 11 sang hapon matapos binulan sini nga pag-absent sa iya pag-abot. Nangin emotional ini sa rin iya ginaaligar nga gin-block siya sa National Bureau of Investigation sa pagsulod sa session hall. Bungod sa altercation, nakasustain si De La Rosa sang injuries sa iya tudlo kag gilayon man nga ginbulong sang Senate medical personnel.
11: Wala sa respeto sa institusyon ng Senado. Hindi na lang hindi. Ha?
12: Ano po plano ni sir sa ginawa si inyo, sir?
11: Umusap kami. Magkakalimaw na yun.
12: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok?
11: Ayaw kasi yung turno sa impugnet. Kung hindi ko mapasok, ginahayap niyo ako. Diba? May mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako po mapasok?
7: Nabatian si Senator De La Rosa. Samtang nag-abot si Senator Antonio Trillanes IV sa Senado bitbit ang ginapahayag nga warrant of arrest bato kay De La Rosa gikan sa International Criminal Court. Ginpakita mismo ni Trillanes ang nasamit ka dokumento sa tubang sang campus ng media. Nabatian ang pagkumpirmar ni Aray Senator Trillanes nga ang iadala amo ang ICC warrant. Sa muman nga adlaw, ginbutang si Senator Bato De La Rosa sa ipadalom sa protective custody sa Senado kasunod sa motion ni Senator Rodante Marcoleta. Iniagod yung ma-exhaust ni De La Rosa ang tanang yung mga legal remedies para maprotektahan ang iya kaugalingon may kaangtanan sa iya kaso sa International Criminal Court. Gin-cite in contempt man sa Senado ang NBI personnel kaginpaidalom sa custody sa chamber. Gin-lockdown man ang Senate matapos ang ginaligar nga pag-attempt sa NBI nga arestohon si De La Rosa. Sunod sa Senate personnel, ila iniginhimo agud nga makilala ang taga-NBI maging pahayag nagharas sa senador.
13: That in the light of the recent adoption of the Senate Resolution Number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate Protective Custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself.
7: Nabatian si Senator Rodante Marcoleta. Samtang ginkumpirmar sang ICC ang authenticity sang warrant of arrest bato kay Senator De La Rosa. Paglaro sang ICC nga iniisa ka formal ICC document. Ginpahayag sang ICC nga ang warrant ang in-issue confidentiality sa idalom sang seal sang pre-trial chamber 1 sa Nobyembre 6, 2025. Mayo 12, ginpili sang House of Representatives ang 11 ka mga miyembro siniagod mangin prosecutor sa impeachment bato kay Vice President Duterte. Kaduan sang House plenary session. Ang mga napilian, Amo Sanday, Representative Jervil Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Representative Shell Diokno, Representative Laila Dilima, Representative Kakabagaw, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Lordan Swan, kag Representative Joel Chua. Samtang sa Senado naman, temporaryo nga gin-suspend ang session matapos nga nagreklamo si Senator Robin Padilla nga ini ang ginsinggitan ni Senator Kiko Pangilinan, sunod kay Senate President Pro Tempore, Senator Loren Ligarta. Iya man nabatian ang matunog nga tingog ni Pangilinan, rason nga gin-suspend ang session. Sa kaangot nga balita, wala gin-baton ni Senator Padilla ang gintan ay nga handshake ni Senator Pangilinan. Inipagkatapos gin-reklamo ni Padilla si Pangilinan sa pagsinggit sa iya sa ila deliberation sa Senado sa natabo nga tuyo pag-aresto sa mga taga-NBI kay Senator Bato De La Rosa. Sa mainit nga diskusyon, nabatian ang pagsinggit ni Pangilinan kay Padilla sa I Still Have the Floor. Gin-suspend ang session kag tuyo nga reglohan sa mga kaupdanan ng mga senador ang duha.
14: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
15: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
7: Nabatian si Senator Pangilinan. Sa piyak na bahin, nag-apilar si Senator De La Rosa kay President Marcos sa proteksyon kasunod sa pagkumpirmar sa ICC sa arrest warrant batok sa iya. Sunod kay De La Rosa nga ang ialuyag na bulig among sundon lang ang legal nga proseso. Sa din ang ICC warrant na kinahanglan ni mag-undergo sa legal process sa lokal nga korte agud nga mahatagan siya sa siyansa nga madepensahan ang iya kaugalingon. Sa dugang nga balita, ginsabat ni former Senate President Tito Soto ang mga alegasyon nga una sini nga ginapasugdan nga makasulod ang kampo sang NBI sa Senado agud nga arestohon si Senator Bato De La Rosa. Sunod kay Soto nga iya lang ginambalan ng NBI nga sila magka-coordinate sa Office of Sergeant at Arms matapos na ginpahibalo sa iya nga mayara sang ginpahayag nga arrest warrant bato kay De La Rosa. Ginatag man sini nga wala siya nag-expectar nga mag-aabot si Senator Bato sa session.
13: Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, coordinate with USA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Little did I know that, you know, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come.
7: Nabatian as yan ay Senate President Tito Soto. Mayo 13, nabatian ang pila ka beses nga paglinupok sa sulod mismo sang Senado Mayo 13 sang gabi. Base sa report, ginpagwa ang mga katapos ng media kaginpatay ang mga suga. Sunod sa Senate Sergeant at Arms present ang mga taga-NBI sa Senado. Makita man ang mga law enforcement group pangayara sa sulod sang building matapos ng wala nag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order nga ginahinyo sang kampo ni Senator De La Rosa agud punggan ang ICC warrant. Natabo ini matapos nga gin-total lockdown ang bilog ng Senate complex bilang kabahin sa heightened security measures.
16: So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may puto ka na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help?
7: Nabatian ang kabayinsang pagpahayag ng Senate President Alan Peter Cayetano. Samtang wala sang may nabatong na report sa casualties ang Senado matapos na naglutad ng shooting incident, inianggin pakigbahin ng Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Nagpadulong man sa among agabi si DILG Secretary Genvic Rimulya sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gin-secure ni Rimulya ang mga CCTV footages agad nga mahibaluan kung ano ginang natabok kung sino ang mga involved sa shooting incident. Gin-secure man siniang tanan ng mga senador sa sulod sang building. Sa kaangot ng balita, ginapatihan ng mga taga-NBI agents kag Marines ang nagbayluhan ng isang lupok sa sulod sang Senate building. Iniangging pahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sunok kay Mendoza nga ini, amo ang ila gina-perceive sa diin ng mga taga-NBI ang una nga nagpalupok. Samtang, sunok kay Attorney Melvin Matibag nga wala na ininagkadto sa Senate kasunod sa natabo nga paglinupanay bangod hindi siniluyag nga maakusaran nga mga tinawon niya ang nagpalupok sa second floor sang Senado. Dugang pa ni Matibag nga wala sang dalang armas ang iyang mga personnel nga nagkadto sa Senate. Naibaluan nga bangod sini, may mga supporters ni Senator De La Rosa nga nagtuyo nga magsaka sa kudal sa Senado nga rason nga hindi na nila luyag nga matabo pa ang natabo kay former President Rodrigo Duterte. Samtang ginsigurado ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Alan Peter Cayetano nga hindi ang gobyerno ang salikod sang shooting incident sa sulod sang Senate building. Pakigbahin ni Cayetano nga ginkamusta sang presidente ang sitwasyon sa Senado kag agod nga siguraduhon nga nakaabot na si DILG Secretary Rimulya para sa maid-id nga investigasyon.
16: So far everyone is safe. So far walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Secretary Rimulya of SILG of the DILG is here. General Abirin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta kung nandito na si Sec. John Vic and to make sure the investigation is independent.
7: Nabatian sa Senate President Cayetano. Sa piyak na bahin, ginatulod sa lima ka mga senador ng mga bagong nga miyembro sa Senate Minority Bloc, si Senator Bato de la Rosa nga voluntaryo nga mag-surrender sa mga otoridad matapos sa gin-issue sa International Criminal Court ang arrest warrant batok sa iya bangod sa ginaaligar nga links sini sa war on drugs sa tiyon sa Duterte administration. Ang mga senador nga nag-file sa resolusyon ang Musari Francis Pangilinan, Vicente Solo III, Panfilo Lacson, Riza Honteveros, Kagbam Aquino. Sa idalom sa proposed nga resolusyon, nagpabutyag ang mga senador nga ang chamber ang historically respected judicial and prosecutorial process involving its own member and former officials. Ilaman gin-cite ang voluntary surrender kag judicial submission ni late former Senator Juan Ponce Enrile, ang legal remedies sa gin-pursue ni former Senator kag subong mamayang Liberal Party's Representative Laila De Lima, kag ang judicial resource undertaken ni former Senator Antonio Trillanes IV. Sa dugang balita, gin-sabat ni De La Rosa ang resolusyon yung gin-file nga siya ang mag-surrender sa mga otoridad matapos gin-issue ang warrant of arrest ang ICC sa diinsunok pa sa Senator. Sila ang magahulat samtang iyang gina-exhaust ang tanan nga legal remedies. Gin-klaro man ni De La Rosa nga siya magkakooperara sa domestic legal processes in kaso nga mag-issue sang warrant of arrest ang Philippine Court. Sa dugang balita, nakita ang pangalan ni Senator De La Rosa sa database sang ICC sa idalom sang wanted persons kag nakatag ini bilang at large. Sunod sa tribunal, ang warrant of arrest batok sa Senador ang sekreto nga gin-issue sang Nobyembre 6, 2025 kagin sa publiko lang sang Mayo 11, 2026. Nagapangabay si De La Rosa sa iyang mga supporters nga buligan ini nga hindi madala sa ICC tungod lang sa politika bangod nagapanindugan ini nga siya ang tampad nga pulis kag tampad sa pagserbisyo. Sa amuman nga adlaw, ginbawi sang CIDG ang subpoena batok kay Senator De La Rosa bilang respeto sa institusyon sang Senado angod sa Senate Persecution Order sunok kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dugang ni Tuanyo, ginbaton sang staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena.
17: Kanina mga ba, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly papareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personal staff sa nasabing opisina.
7: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Mayo 14, ginkumpirmar ni Senate President Cayetano nga nakagwa na si Senator De La Rosa sa Senate building kaginako nga ginhimo nga oportunidad siniya ang nagluntad nga shooting incident sa sa pagpalagyo. Ginbasa ni Cayetano sa ginpatigayon nga press conference ang text messages ng asawa ni De La Rosa. Base sa mensahe ginbasa ni Cayetano nga naghambal ang asawa ni De La Rosa nga samtang yara sa sulod sang Senado ang iabana nagakaulamid ang iban nga mga senador. Nagpabutyag man ini nga kuntani indi mauyang ang sakripisyo sang iabana kag nagalaom ini nga maghugpong sila. Ginpasalamatan man ni Mrs. Nancy De La Rosa ang mga senador nga nagasuporta sa iabana. Magluwas sa pagpasalamat, nagpangayo man ini sang pasaylo.
18: I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana magsayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Donald made his in quotation mark speech. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo.
7: Nabatian sa Senate President Cayetano. Samtang ginaresto sa mga otoridad ang driver sa National Bureau of Investigation matapos ang pila ka gunshots nga nabatian sa sulod sa Senado sa Mayo 13. Ini ang ginkilala kay Mel Oragon nga 44 na katuig nga employed bilang driver sa NBI. Base sa National Investigation nga si Oragon ang ginaligar nga armed sang undetermined nga caliber sang pusil kag nagpalupok sa makapila ka beses sa sulod sa Senate building nga nagtugas sang panic kag pagkaalarma ginabanta alas 7:50 sang gabi. Si Oragon ang nasubju kag naresto sa mga miyembro sa Senate Security Detachment. Samtang, ini ang napreso na kag nakuha sa posisyon niya ang balas ng M15 kag Isaka Magazine. Kung naibaluan nga hindi opisyal nga empleyado sa National Bureau of Investigation si Mel Oragon, suno kay Director Melvin Matibag. Sabaylo suno sa NBI Director nga ini isa ka volunteer. Pakigbahin ni Matibag nga si Oragon ang ginpauyat sang pusil apang sa matuod, wala inisang access sa pusil nga iya ginuyatan. Siya ang upod sa NBI agents nga yara sa GSIS bilang driver apang officially nga ini members ng NBI ukon isa ka agent. Samtang ginklaro ni Palace Press Officer and Secretary Attorney Claire Castro wala sang assault ang inhimo ang NBI agents sa Senado. Pabutyag ni Castro wala man sa operasyon ng NBI upon ang Philippine National Police sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Sa piyak na bahin, wala ginakabig nga lapses ni NBI Director Matibag ang makapila nila kabeses nga kapaslawan sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Sino kay Matibag, may mga operational requirements lang rason nga wala nila gihapon ginaresto ang senador. Iniman ang rason nga luyag sang direktor nga magpangayo sang bilog nga kopya sang CCTV bangod ang nakita lamang sa video amo ang ginasakyan nga salakyan sang senador tubtob nga nanaog ini kag nagdalagan pasulod sang Senate building. Magluwas diri wala man nila na aresto si Bato bangod man sa mando sang gobyerno nga i-maintain ang peace and order. Sa nagdeklarar na ang Senado nga yara sa ilalom sang protective custody ang senador, mas ginpili sang NBI nga respetuhon ini kag na validate man ang desisyon sa NBI pag-abot sa korte nga hindi pagdakpon si Bato. Sa amuman nga adlaw ginklaro sang Armed Forces of the Philippines nga hindi involved ang Marines sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sa Senate building. Ginpahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. nga mga Marines nga nakita sa video sa sulod sa Senado antes ng incidente ang na-deploy na bilang parte sa regular nga security duties. Pakigbahin ni Browner nga wala ang mga ini nagpalupok, pangodyara sila sa lugar sa pagsuporta. Samtang ato ni Baloon, kung paano nakagwa si Senator Bato De La Rosa sa Senado sa mga adlaw. Launa 20 sa aga, nagabot si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato De La Rosa para sa private meeting sa sulod sang 20 minutos. 1:57 a.m. nagsulod si Mau Aplasca, Senate Surgeon at Arms, sa opisina ni De La Rosa agud nga mag-conduct sang check. 2:20 a.m. nagwa si Aplasca sa opisina ni De La Rosa kaging confirm ang security detail nga magalakat ang senador. 2:30 a.m. nakagwa si De La Rosa sa iyo opisina kaging inform ang protective personnel nga iniya magakadto sa restroom apang sa baylo. Iniya nag-agi sa restroom kay nagsulod sa fire exit panaog sa hagdan. Samtang pakadto sa parking area, nakikita si De La Rosa kay Senator Padilla sa fourth floor. Nagupod sila tubtob sa basement level kung sarin nagahulat na ang SUV. Nagsakay si De La Rosa sa salakyan na ginadrive ni Padilla upod ang dugang ng mga staff members. Gintingwaan pa sa Senate security personnel nga balabakan ang salakyan apang madasig sila nga napalagyuhan. Sa katapusan nga balita, ginklaro ni Senator Riza Hontiveros nga antes nagpauli ang mga miyembro sang minority, natapos na ang sesyon sa Senado. Suno pa kay Hontiveros nga isa lang ang rason kung nga apila sa mga bad faith actors senators ang nagatinguha nga maging controversial ang pagpauli niya kagas ng iban pang minority senators kag initungod sa tao nga hindi luyag magatubang sa pagsunundan. Nagpabutyag man ini sang iya pagkadismaya bangod ang Senado nga kunta ni amo ang lugar kun sariin ginahimo ang mga layi kag depensahan ang kinamatarong sang Filipino ang nangin isa ka shooting range.
19: Kaya ako, yung ibang mga colleagues ko, lalo na sa minority, yung mga staff namin, at marami sa mga kasamang staff namin sa Senado, ay umuwi. That is the plain and simple truth. I think the only reason na ginagawan ito ng iba't ibang kwento o even sabi ng iba, intriga, ay simple para sa isang tao na ayaw kumarap sa batas at sa mga legal na proseso. So unang-una, pigilin na po natin yan. Disservice yan, unang-una, sa mga empleyado ng Senado.
7: Nabati ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Riza Hontiveros. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
2: Ang oras alas 6:49, madamang salamat katropang Era Espinosa. Ganyan man kita magkabalan sa balitang internasyonal. Indonesian hiker patay sang naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Island sang Halmahera. Duwa ka mga missing Singaporeans nakita na bago nga Prime Minister sang Hungary nanumpa na Australian government i-repatriate ang ilang citizens gikan sa cruise ship nga apektado sang Hanta virus. Anay Prime Minister sang Thailand nakagwa sa prisuhan na ceasefire sa tunga sang US kag Iran naka on life support suno kay Presidente Donald Trump. Kaso sa Hanta virus na confirm sa nagkanilain nga nationality. Yaring detalye sa balita upon katropang Via Joy Sobaldo.
7: Mga balitang international nga natipon sa XFM Iloilo. Nakita na sa mga Indonesian authorities ang duha ka mga namising nga Singaporean samtang na-confirm naman ang pagkapatay sang isa kababae nga Indonesian hiker matapos nga naglupok ang Mount Dukuno sa Pacific Island sang Halmahera. Sunod kay Disaster Mitigation Agency spokesperson Abdul Muhari, nakita ang duha 20-30 metros ang kalayon gikan sa rim sang main crater. Mayo 9 sang temporaryo nga ginuntatan sa mga rescuers ang ilapag pangita bangod man sa padayon nga pag-alboroto sang bulkan. Pahayag naman ni Police Chief Erlison Pasaribo nga ila pag-aimbestigaran ang tour company nga naghatag sang serbisyo sa mga hikers bangod sa posible negligence sa pihak sang pagpasaka nila sa Mount Dukuno bisan pa nga ini ang hugot nga ginadumilian. Nahibaluan nga halin sang 2024, ginbawala na ang pagsaka sa putok-putokan sang bukid bangod sa pag-alboroto kag ginbanman sang local government ang tanan nga climbing activity sining Abril bangod sa masami nga paglupok sang bulkan. Sa pihak nga bahin nanumpa na si Peter Magyar bilang Prime Minister sang Hungary para sa pagbag-o matapos ang tinuig nga economic stagnation kag strained ties sa ilang mga kaalyado sa idalom sang iya ginsundan nga si Viktor Orban. Napierde ni Magyar si Orban matapos ang 16 ka tuig pinaagi sa election landslide nga naghatag sa TISA party sang constitutional majority nga nagatugot sa iya nga ibalik ang reforma nga siling sa mga kritiko amo ang nagapahina sang demokrasya. Ginwelcome man sa mga foreign investors kag mga Hungarians ang kadalag-an ni Magyar sa diin angin mas mataas ang bilyos ang foreign batok sa euro sa sulod sang 4 ka tuig kag ang post-election polls ang nagapakita nga madamo sa mga botante ang nagasuporta sa TISA. Ginpanubli ni Magyar ang ekonomiya nga naghalin sa stagnation sa unang nga quarter kag subong nagapangatubang sang bag-o nga headwinds gikan sa mataas nga energy cost bangod sa giyera sa Middle East nga mangin mabugat para sa import reliant economy sang Europe. Base sa ginpagwa nga datos makita nga ang budget deficit sang Hungary ang nakalabot sa 71% sang full year target sang Abril bangod sa pre-election spending ni Orban. Bangod sini mahimo magdangat sa 7% ang deficit subong nga tuig suno pa sa bag-o nga Prime Minister. Matapos ang pagpanumpa ni Magyar, plano sini nga isuspend ang public media news broadcast bangod iya ginaligar nga ang state media ang pro-Orban sa piyak sang ila pagbulig nga magpabilin sa posisyon ang anay Prime Minister kag naghatag ini sang limitado nga airtime para sa mga kritiko. Kag sa dugang pang balita international, ginrepatriate sang Australian government ang ilang mga citizens gikan sa Dutch flag luxury cruise ship nga apektado sa makamamatay nga Hanta virus kag ila man ini gin quarantine. Wala man ay baluan kun bala ang mga gindala sa Australia ang mga nagmasakit o kun may sintomas ang nasambit nga balatian. Sunod sa New Zealand, nagapadayon ang diskusyon nila upod sa international partners angot sa mga options sa pag-repatriate sa New Zealanders nga yara sa cruise ship. Ginpayag man sang director sang public health sang among pungsod nga may kapasidad sila nga suportahan ang kun anuman nga quarantine measures kun kinahanglan. Ginarekomendar man sang WHO ang 42-day quarantine para sa tanan nga mga pasahero kag nagapangabay man ini sa publiko nga hindi magpanik bangod ang Hanta virus ang hindi masyado makalalaton kung ikumparar sa COVID-19 pandemic. Sa dugang pang balita, nakagwa na sa presuhan ang anay Prime Minister sang Thailand nga si Thaksin Shinawatra matapos ang 8 ka bulan nga pagkabilanggo. Suksok sini ang puting abayo samtang nagalakat pagwa sa presuhan kagin sugata sang iya pamilya kag mga supporters. Nagbalik si Shinawatra sa Thailand sang 2023 matapos ang iya 15 katuig nga self-exile agod atubangon ang 8 katuig nga sentensya para sa conflicts of interest kag abuse of power. Apang ini ang nagtiner lang sa presuhan sang pila ka oras kasunod sang pagpalanakit sang iya dughan kag heart trouble kag nagpabilin sa VIP wing sang hospital sa 6 ka bulan tubtob nga ini ang ginhilway paagi sa parol. Setyembre sang nagligad nga tuig sang ginrule sang Supreme Court nga kinahanglan ni Shinawatra nga magtiner sa presuhan. Sa diin ginconclude pa diri nga ang akusado kag ang iya doctor ang may plano nga padugayon ang iya tiner sa ospital nga may minor surgeries nga hindi man kinahanglan. Sa piyak na bahin on life support subong ang ceasefire sa tunga sang US kag Iran bangod tuman pakalayo sa numero sa mga issues ang sabat sang Tehran sa proposal sang Estados Unidos nga tapuso ng giyera suno kay US President Donald Trump. Nagapanawagan ang Iran nga tapuso na ang pag-inaway sa tanan nga lugar lakip na diri ang Lebanon kon sa diin ang Israel ang nagabato-batok sa mga Hezbollah militants. Nagadiman man inis ang bayad sa tanan nga damage tugas ang giyera pagtapos ang US naval blockade. Garantiya nga wala na sang matabo nga pagpangatake kag ang liwat nga pagbalik sang sales sang Iranian oil. Magluwas diri gin emphasize man sang Tehran ang ila sovereignty sa Strait of Hormuz. Pahayag pa ni Trump nga ang sabat sang Iran ang nagapamahog lang sa status ang ceasefire nga ginpatuman halin sang Abril 7. Ginadoso sang US nga tapuson ang giyera antes pa man umpisahan ang paginun-anon para sa more contentious issues lakip na diri ang nuclear program sang Iran apang gindepensahan man sang Tehran ang ila nga paningdugan. Suno naman kay Iran Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf handa ang ila mga militar nga magbalo sa kun anuman nga akto sang aggression. Kag sa dugang pa nga balita international, kumpirmado na ang kaso sang Hanta virus sa 7 ka mga living patients samtang 8 naman diri ang ginlista bilang probable gikan sa cruise ship nga MV Hondyo suno sa World Health Organization. Dugang pa diri, 3 na ang napatay sa among nga balatian sa diinduha ang kumpirmado kag isa ang probable. Mag-asawa nga Dutch ang napatay matapos na infect sa among nga balatian. Infected man ang 2 ka British nationals kag isa diri ang ginclassify nga probable case. Patay man ang German nga babae nga ginhilanat sa barko kag sang ulihi nakadevelop sang pneumonia. Nagpositibo man sa virus ang Swiss nga lalaki matapos nakitaan sang sintomas sang Hanta virus sang Mayo 5. Isa sa mga 17 ka mga American citizens ang ginrepatriate gikan sa barko matapos nga nag mildly CPR positive sa virus samtang ang iba na ang nakabatsyag man sang mild symptoms suno sa US Department of Health and Human Services. Positive man ang Spanish passenger apang wala ini sang may ginbatsyag nga sintomas. Ginaimbestigaran man subong ang tanan nga mga suspected cases kag potential close contacts sang mga na infect. Sa dugang pa nga balita international, pagabuhinan sang Thailand ang visa free stay period halin sa 60 days to 30 days para sa mga turista gikan sa 93 ka mga pungsod agud mapunggan ang mga criminal activities. Suno kay Foreign Minister si Hasak Phungkiet Kaw, mag-submit sang plano ang Ministry of Foreign Affairs sa Cabinet para sa approval nga buhinan ang visa free stay period para sa mga foreign tourists sa nasambit nga pungsod. Halin sang Hulyo tuig 2024 nagpatuman ang Thailand sang visa free period para sa 93 ka mga pungsod. Lantawon man sang mga Thai authorities ang iban pa nga visa types agod masiguro man nga ang mga individual nga nagasulod sa pungsod ang nagasunod sa purpose ang ilang visa. Base sa report, nakabaton ang Thailand sang 12.4 million foreign tourists halin sang Enero 1 tubtob Mayo 10 subong tuig sa diin ini ang may pagnubo sang 3.43% kung ikumparar sang nagligad nga tuig. Sa piyak na bahin ginkuhaan sang biological samples ang 2 ka mga tao bangod sa posible nga Hanta virus infection kag ini mo ang Argentine tourist nga na ospital bangod sa pneumonia kag ang lalaki nga gikan sa Calabria nga voluntaryo nga nag-isolate sang iya kaugalingon sa Italy. Naghalin sa endemic area ang Argentine tourist para magpauli na sang Abril 30 kag nagbiyahe ni padulong sa Italy sakay sa Buenos Aires Rome flight antes nagkabot sa Sicily kun sa diin ini na ospital sunod sa Health Ministry. Ginrequest sa mga local ng otoridad ang task kaginsena ang iya sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome upod man sa samples ang 25 anyos nga Calabrian nga lalaki nga naka-close contact sa babae nga Dutch nga napatay bangod sa among virus. Sunod sa World Health Organization ang Hanta virus ang naghalin sa mga ilaga kag posible makalaton sa mga tao sa diin ang sintomas ini amo ang flu-like symptoms kaangay sang fatigue kag paghilanat isa tubtob 8 ka semana matapos ang exposure. Kag sa dugang pa nga balita, nakaagi sa Strait of Hormuz ang Chinese supertanker nga may karga nga 2 million barrels ang Iraqi crude matapos ini ang na stranded sa Gulf sa masobra duha ka bulan bangod sa US-Iran war. Nagpadulong sa Zhoushan port sa Eastern China ang pinakadako nga crude carrier nga Yuan Huashi sang Mayo 14 kag ginalauman nga mag-aabot sa Hunyo 1. Nakaagi sa strait ang barko matapos nga ginalauman nga magakita ay si US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping sa masunod nga inadlaw kag matapos nga nagbisita man si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa Beijing sa nagligad nga semana. Base sa ship tracking data ini ang ikatatlong hation nga nakaagi sa nasambit nga waterway ang Chinese oil tanker. Umpisa sang nagsugod ang giyera sa tunga sang US-Israel kag Iran sang Pebrero 28. Ginahalugan subong sang Iran ang ila pag-control sa strait halin pa sang nagligad nga mga inadlaw nga amo ang nagutod sa deal sang Iraq kag Pakistan nga mag-ship sang oil kag liquefied natural gas gikan sa rehiyon. Ginatunan man sang iban nga pungsod ang kaangay nga kasugtanan bilang tikang agod makabulig sa pag-entrance sang pag-control sang Tehran sa Strait of Hormuz. Sa piyag na bahin gin-confined sa ospital ang masobra 1,700 ka mga pasahero kag crew sa British cruise ship nga nakadock sa Bordeaux matapos ang tigulang nga pasahero ang napatay. Madamo man ang nagsakit ang siyan kag kalabanan sa 1,233 ka mga pasahero ang nagikan sa Britannicon Air Ireland nga nagabot sa western ports ang Bordeaux kag may 514 ka mga engine crew members on board. Sunod sa mga health officials, wala inisang kaangtanan sa Honda virus outbreak nga amo ang gintunaan sang pagkapatay sang tatlo ka mga pasahero sa MV Honda's cruise ship. Napatay ang 90-anyos nga pasahero sa barko nga Ambition nga ginadubala sang Ambassador Cruise Line Company kagapin 50 naman ang nakitaan sang sintomas sang pagpalanakit sang tiyan. Ginpatigayon ang initial test agud mahibaluan kung bala tungod sa norovirus ang balatian sang mga pasahero. Ang norovirus ang isa ka highly contagious form sang gastroenteritis nga rason sang pagpalanuka kag diarrhea. Wala man ginadula sa mga otoridad ang posibilidad sang food poisoning. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Balitang Express sa Balita Weekend Edition. Standby na mga katropa sa masunod na programa ang Bulsa Ayo po katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borst Tibor Morales sa XFM News.
20: XFM.
21: Mga katropa, XFM!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Class Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: XFM.
11: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon,

0: ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akong? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
2: Exciting!

0: gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong pa-premyo.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, Absuelto o Convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Makalage na ko!
16: XFM
5: Patropa mo!
3: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Isaka manay na yang aga syudad gag probinsya sang Iloilo. Kaga subong man sa probinsya kang Antique. Welcome na sa atong kapag pangalagad sa programa Bulsay. Subong adlaw sang Domingo. Sa gihapon kada Domingo, main kaupod ninyo si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tub-tub las 9 oras. Subong aga sa pagdulong ka ninyo sa ang labing dalagko ng mga balita. Labing importante ng mga isyo sa ngatong kapahistoryan. Subong man kung may mga dalagko ng mga balita, main kaupod man nato ng atong mga katropa reporters. Kanami sang si Rax sang adlaw, no? Pero aga pa mapaang na. Sa gyapon, ginaagda naton kamo sa pagtutok sa inyo sa inyong mga radyo. Kung diri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sarang kamo nga makapamati, makalantaw. Sa inyo sa inyong social media, pinaagi naman sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Amo man sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo nga channel. Kag kon dito naman kamo mga katropa sa Antique, sarang man kamo nga makapamati sa inyo sining mga radio sa 93.3 sa FM band kag sa social media sa 93.3 XFM Antique. Kag amo man

0: Kamusta ang inyong paningkay-singkay? Kamusta ang inyong paglantaw sa aton siniga pungsod, mga katrupa? Well, sa buwas nga daw, mag-convene ang aton siniga Senado bilang impeachment court. Kag-plastaro na nila ang ila, mga katrupa, nga mga patakaran nga pagasundon. Posible, mga katrupa, sadyang himuon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ilan taon ta? Kay, mga katrupa, si Vice President Sara Duterte sa ikadarwa doon nga kay Guinan. For the second time around, in-impeach, mga katrupa, kang Kongreso. Kaganangin marapuyot ang senaryo sang nagligan sining adlaw. Kadungan man sa pag-impeach, mga katrupa, sa House of Representatives kay Vice President Sara Duterte Carpio, pinaagi sa butong 257. 25 kag may walo nga nag-abstain, no? In short, mga katropa, impeached sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Kag pagkatapos ni, mga katropa, ginpreparar ang pag-transmit sining articles of impeachment padto sa Senado. Pero, mga katropa, kadungan man sa sining pag-impeach sa lower house sang Mayo 11, mga katropa, kay Vice President Sara Duterte Carpio, may kodita man nga natabo sa Senado. Ginambal ni Senate sang nagligad ni Senate Minority Leader kagkaron Senate Majority kag Senate President, mga katropa. Senate President Alan Peter Cayetano ngati ginamove niya nga may pag-iligwat, pag-ili sa liderato sa Senado. Kay may numero sila, may 13, sanda? Ikibot ang tanan, mga katrupa, kay man. Although nga tingin na-expectar dugin man ini, gina may mga huring-huring na gadaan. In fact, nagligad, no? Nakita man kag pinamangkot sang media si Senator Camille Villar. Ay nakita, mga katrupa, nga sumulod sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano kag iban pagid nga mga senador nga diri, mga katropa, sa majority block. Ati nagsulod na sa paminsaron sang tanan nga may posibilidad nga pag inistoryanay na. E di amo lang ni permiso sa Senado. Kag nga daan ang magbugto, magutod nga Mark kag Camille Villar. Tinown ini, mga katropa, ang pamilya nila nga supporter ni former President Digong Duterte. Kag mayor, mga katropa, nga nagduso agod nga magdalagan si Digong bilang presidente sa to. Kag nangin presidente gid. Kag sa kapanahonan ni President Digong Duterte, mas nagdako pagid ang mga Villar. Di ba? Nakapwesto si Mark Villar, si Senator Mark Villar Santo, bilang DPWH Secretary. Di may mga kontrobersiya man nga nadalahigan dayon ni. Naging isyuhan nga ang tanan, mga katropa, nga karsada sa kang DPWH. Padto permisa propiedad ka, mga Villar. Basi natabuan lang. Pero, mga katropa, pagpakita ini nga malapit ang mabilyar nga daan sa mga Duterte. Kag amo ini nga hindi na ini makatilingala ang pagbalik sang magbugto, magutod mga katropa nga Markag Camille Villar sa grupo nga marapit mga katropa sa mga Duterte gid. Dibla? So hindi na ini makatilingala. Di amo ini mga katropa man ang aragyan imaw upod mga katropa kay Senator Pia Cayetano kag Senator Lorin Ligarda. Ngati original nga ara sa minority block ini halin sa sining administrasyon. Pero ti sigurong factor diri ang nadalahigan man nga kontrobersiya kag subong man kaso sa iyang nga bata eh. Nga si Congressman Leandro Liveste. Sa din mga katropa ginhampak sang 24 billion pesos. Nga pinalidad mga katropa sang Department of Energy. Pinaagi kay Secretary Sharon Garin. Bangod sa way mahuman or way matuman mga katropa nga mga proyekto sa idalom sang sining mga solar projects nga dapat. Ngati ang sulong binipisyaryo mga katropa sining programa kang gobyerno kang kasuguan nga ginduso man sang time ni President Digong Duterte parte sining renewable energy na to na kag ang solar nga ini. Ang pinakadako nga beneficiaryo sini amo ang negosyo mga katropa nga solar ni Congressman Leandro Liveste. Pero galing ti bangod way ni ini ma-deliver mayad bala. Way mahatag ang gina-expectar mga katropa nga proyekto nga ini sa solar. Ahay, tiyan mo ini, nagapangatubang mga katropa sang pinalidad, multa, na 24 bilyon pesos. Tibilang isa kananay katropang, kag may kaso pa. Kag sa kurigin, failan, ganyan ini mga katropa sang nagligad nga mga sinimana, or last month, sang kaso, gin mga katropa, si Congressman Leandro Liveste. Di bilang isa ka nanay, ibig kong Lorin Ligarda, hindi magsakit ang buot mo, katropang John Ray. Sakit, ini bilang isa ka Iloy. Ilabi na gid mga katropa, nga bag-o lang natapos ang Mother's Day. Dibla? Ahay. Di ayan, ini mga katropa, piras mga factors. Kag nga daan mga katropa, si Senator Lorin Ligarda, nagpakita man sang suporta sa majority. Pero hindi naman mahambal nga aligned gini mga katropang majority sa kay BBM or sa karon nga administrasyon gin. Pero mga katropa, amuning hindi mo mahambal nga nakalinya gin sa na kay BBM ang majority bangod mga katropa, pira diri sa mga membro sang majority black mga katropa. Hindi man pabor kay BBM gid. Te ang tindog ni Senator Lorin Ligarda, amo ini man ang isa sa nakapukan mga katropa sang bag-o sang nagligad ngani nga mayoriya sa Senado. Sa din mga katropa, apat sila ang nagtipyok di plus Bato de la Rosa. Nga sa labing una nga tion sa sulod sang masobra anom ka bulan. Nagwa mga katropa sa iya para naguan kag nag-attend sa sesyon kag Senado. Nga nagadalagan mga katropa pasulod sa session hall kag nagahapo-hapo kag puwerteng kaking. Nagadugo pang ana sa nga tudlo sa wala nga kamot. Nga hambal niya gindumog mga katropa, nagdinumugay sa na nagpinukutay ko no sa mga NBI agents nga madakop ka na dyan sa sulod kag Senado. lugar murahon kita sa CCTV. Gila na dosmo yung Senator Bato kadalagan to sagdan. Hindi gali sa pagpinukotay niya. Denya ho, lantawa nyo! Lantawa nyo! Nagkarapilas ako! Bangon sa pinukotay namon, lugar murahon, gali na dosmo, gali si Senator Bato kadalagan. Sa hagdan, nakatukod ang ila, ang iya mga katropa. Nga wala nga kamot. Sang nadusmo dito sa hagdan mga katropa, sang nagadalagan palagyo. Halin sa darwa ka mga babayi mga katropa nga NBA agents. Nga gintask agod nga magserve ka na sang warrant of arrest halin sa ICC. Tiko ni gahapo-apo Senator Bato dalagan pasulod sa session hall. Nga pwerte kaakig mga katropa. Nga sumulod dito kag nagahapo-apo. Kag nagasinggitan mga katropa. Nga dakpon yung mga NBI agents kaya naga, nga madakop sa iya. Tiyan mo nigin ang sadya. Tiyan mo ni ang tensyon mga katropa naglunta da yun. Pero ti nadayon ang sesyon sa Senado kag nakakaskid mga katropa bilang Senate President si Tito Soto kag naislan ang majority group. Ti 13, ti without Bato mga katropa, bisan na mag-silo pa si Kwan Goro, kung mag-silo pa ang iban din ang mga congressman, dosi lang, daubod na yan sa nakatropang katropang John Ray, no? Pero ti para sigurado mga katropa, para sigurado nga makapungko bilang maislan mga katropa ang majority leader or I mean ang majority group kag subong man ang Senate President, nagtambong gid si Senator Bato de la Rosa. Tindiri karon kag nagsugod na ang tensyon. Diri na dayon kag nagsugod ang tensyon mga katropa sa Senado. Pagkasunod nga adlaw mga katropa kay ti ginaserbihan sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa asad jagit. Ti dyan sa protective custody eh okay naman tong tanan pati NBI gani why Manila gin pilit gid nga mag nga dakpon si Senator Bato dyan sa may Senate building. Okay man ang tanan. Why man mando ang presidente nga dakpon si Senator Bato de la Rosa? Kag mga katropa, hasta naglabot ang tion. Sa diin mga katropa, why nakakuha mga katropa sang ginapangayo nga TRO, Temporary Restraining Order, halin sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Bato de la Rosa. Na diri na dayon kag naglain ang sitwasyon. Mga 4:30 isang gumawa ang desisyon sa Korte Suprema. Nga way naghatag mga katropa sang TRO. Baw maluoy ka. Pasado la 5 naman kag nag-abot ang sulat halin mga katropa sa President kag General Manager sang GSIS. Padto dito mga katropa sa NBI nga nag-request nga hatagan sila or nga adtunan sa nakang NBI kay para ma-secure ang andang building. Kag subong man mga katropa, hindi magtinabok-tabok to mga halin sa Senado, patabok to sa kanandang building. Kay bisan sino lang, nagatabok to sa kanandang building. Kay manaan ninyo mga katropa, ang Senado, no, ang ining ginapamtangan sa Senado mga katropa, ana daya ka GSIS, part daya mga katropa sa GSIS building. No? Ang tag-iya ka dyang ginapamtangan kang Senado, GSIS, isa lang sanda ka building kang GSIS. GSIS building ini mga katropa. Baw maluoy ka. kag ang boundary na ang pagitan kang Senado, mga katrupa, kag GSIS, puwertahan lang gid, kag dingding. No? Puwertahan lang gid, kag dingding. Amo ini, mga katrupa, ang pagitan nanda. Tisadya kay bangod sa request, mga katrupa, kang GSIS, NBI, nga si i-secure ang anda nga building, mga katrupa, kag ang anda nga propiedad dito, tinagadtong NBI. Lasingko pasado ang request. Ano to? Lasingko 48, no? Ang request sa GSIS, padto sa NBI, lasais pasado, mga katrupa, ang NBI nag-abot dito. Kapinbinti kayong ka-NBI, lakip na ang pira ka makatapos ang media nga nagabantay. Nagsulod, mga katrupa, upod ang NBI. Dito sa may GSIS building. Tiyang sadya karon, kaiti pasado antes maglasutso. Kung di katrupa nga John Ray, naglaom ang tanan nga may arestuhon. Kiti waisan nga TRO, ang ginpapanawag ang Korte Suprema. Then pagkatapos, mga katrupa, naman an nga may NBI nga nag-adto dito sa may GSIS building. Na, sa mga lasiti pasado, na-interview pa kang mga katapos ang media, si retired Police Major General Aplasca, no, si Mao Aplasca, ang bago nga Senate Sergeant at Arms, ang head nanda. Na? Ngambal niya, we are going to arrest somebody. Nagasok-sok siya, mga katrupa, sa nga bulletproof vest. Kag may bit-bit, mga katrupa, nga armas lutang. No? Upod ang mga katapos ang Philippine Marines, nga dyan nga daan, gwardya, mga katrupa, kang Senate building. Kaya antes pa man, mga katrupa, ining kontrobersiya kay General Bato de la Rosa, antes mag-antos General Bato, tana, dyan doon dyan tanang daan ang mga Marines, part ini, mga katrupa, nga daan kang security dira sa may Senado. Okay? Dira ni sila halin sa una hinasign. May mga Marines na daan nagbantay. Poperte, no? Ti sadya karon, naglaom ang tanan, abi nandas General Bato de la Rosa ang dakpon. Amo ini, mga katrupa, nga alaman ka sinodod ang mga katapos ang media. Mainstream media, hindi political vlogger. Yeah? Mainstream media. Amo diyan ginatawag sa mga political vlogger nga kuan bala mga bayarang media na amo ni tanan mga nakaupod to. Hindi ang mga political vlogger nga nagahulat lang yun sa footage kang mainstream media dahil pagkatapos widu-widuhan lang dahil pamatsyagan mo daw sa danang kurik. Okay? Mainstream media ini. Ang nagtaya sa ilayang kabuhi dito, agod yung mapakita ini, mga katrupa, sa bilog ng mga Pilipino kahit sa bilog ng kalibutan kung anong aktual nga nagkatabo to. Pusay! Tisadyang sitwasyon to. Ba maluoy ka? Nakuhaan man, mga katropa, sa mga katapos ng media, kag nabatian nga may nagabarina dito sa piyak, may nagadrill. Ang mga media, mga katropa, nga diri sa may Senate, sa Senate, mga katropa, ginatok-tok pa nila tos dingding. Ginapamangkot pang konsalay sinuotong tawos piyak. Ginapamangkot pa sino pong nasa kabila. Nagasabat man lang dito sa piyak. Galilianay na sila katrupa nga John Ray. May giha. Kitaon dito, mga katrupa, diri sa may kilid sang dingding o sa kilid sang puerta. Kitaon dito ang tao nga may tawos piyak. Kag kung pamangkoton, mga katrupa, nagasabat man. Galikin diri sa piyak, mga katrupa. Upod sa madyang mga nagadrill, mga katrupa, may mga midyaman dito sa piyak. No? May mga midyaman to, nga upod sa NBI. Upod sa NBI. ang MyNBI, mga katropa, bago lang dito man sumulod, upod sa makatapos ang midyas, ang nabatian nila ng mga nagadrill. Kaya ang mga nagadrill kayo ni mga katropa, hindi kuno ini katapo sa NBI tanah nga mabungkal sang puerta. No? Agod nga makasulod dito pasulod sa may Senate building or sa Senado, kundi mga katropa, mga katapo or mga empleyado ini sang GSIS nga ginmanduan sang anda mga katropa nga boss nga saraduhan ining puerta nga ini. Kay manway sa nalyabi, ang liabi mga katropa sang puerta nga ini mga katropa pasulod dyan sa may GSIS dito sa Office of the Sergeant at Arms. Taga Office of the Sergeant at Arms ang nagauyat sang liabi. So hindi na di kabukas mga katropa ang mga tao halin sa may GSIS kay way sila liabi. Ang liabi ang nagauyat ang taga Office of the Sergeant at Arms dito sa Senado. Oh. Ti amo ini mga katropang desisyon sang GSIS nga saradhan ang ining puerta nga ini pasulod dito sa GSIS sa muning gina-drill nanda kay gubo nanda ang lock para hindi mga katropa malyabihan dito sa piyak kag hindi makasulod ang kung sino man nga mga tao halin dito sa Senado pasulod sa GSIS. Tiyan mo na ambal sang NBI sang nabatian nila nga may nagadrill kaya tibag-oom lang sila mag-aboto. Amo tong ginagtunanan da dito sa may first floor. No, sa first floor kang GSIS. Di makita dito mga katropa nga may taga NBI dito. Pero ang nagadrill nga ini nga darwa ka tao gamit ang portable nga drill katropang katropang diyan, portable ni no. Why sang makita ni mo why sang why mga katropa sang cord gani na di battery di darwak bilog daw haruson pa ni ka padulot ni sa may dingding o or sa may pertao na haruson gani ka padulot di mo ni nga amo ini nga drill mga katropa ang mabatian dito sa piyak man sa may Senado ay maaan do lang kiti diri sa may giha ngani or sa may kilid ato gali kitaon gali tos pihak ka katropang Janreo kitaon din tos pihak may giha kaga mo ning giha ang gina focus sa iban ka mga media din tos pihak na no? Kaga ginakatok Manila sino pong nasa kabila amo to gling giha to sa may kilid o nga kitaon ang tao diri sa pihak ba maluoy ka. Tiyan mo ni. So, sa piyak naman dito nga side, ato ang taga Office of the Sergeant at Arms, kag rito man ang mga Marines, mga katropa, kag mga katapos ang midya, sa ground floor ini mga katropa. No, sa ground floor, no? So, ang linok panay tanaway di matabo sa ground floor, di sa may nagabarinang ini. Ang linok panay mga katropa, dito sa second floor, dito sa bridge mga katropa nga nagakonekta sa may Senado kag subong man GSIS. Nga ang pagitan mananda mga katropa amo ang puertahan. Dibla? Puertahan ng pagitan. Dito ininatabo ang linok panay. Dinamensyon dito mga katropa ni General Aplasca na nga ti dito pag ani na mention patugani nga rito sa nag-agi sa may puerta sa opisina ni Senator Loren Legarda. Subot ang balon lapit sa opisina ni Senator Loren Legarda ining ginaluntaran sang linupok. Na? Di ba? May video ka dyan sa ding hambal ni Kwan Bila, ni Senator ni Senator Jingo Estrada nga kwan itago ang CCTV. May ara kada, may ari ko di i-send ko sa imo, no? Pagitaon ko di kag i-send sa imo. Kay diri mga katropa, gi-explainar ni kwan ni Aplasca kun anong natabo. Pangitaon ko na ya, dali lang gid. Kay para makwanta, mapakita ta. Na? I think amuni siguro katrupang John Rayo. Amuni siguro nga video. I-try be. Kung ano muni nga video. Okay. Dali ang gida kay ikwanong tani. Kagdiriman mga katrupa na batian, ang hambal ni Senator Jinggo Estrada lang itago ang kwan ang CCTV. Nga nangin kontrobersyal karon mga katrupa, kay bangod, no? Ginhambal mga katrupa ni General Aplas kauna, nga hindi makita sa CCTV, no? Ang position kag movement mga katrupa sa Office of the Sergeant at Arms. Tiyo mo nga, siya man sining naghambal mga katrupa una. Sang uri, isang nagkontrobersyal ini mga katropa, ngang NBI ya, nagpagwasang anda mga katropa nga footage gamit ang anda nga body cam kag subungan video sang pira ka man katapos ang media nga naga sunod dito sa may NBI. Ti sang uri nagbaylo kahapon sa hapon mga katropa, ginklaro ni General Aplasca nga hindi ratuod ang report sa mga katapos ang media nga waay sang CCTV. Na? Hindi naman tuod ang report sa media nga waay sang CCTV. Pero galing tingin na balman ni General Aplasca abe nga waay kuno sang CCTV, waay makuha ang waay makita dito sa CCTV ang posisyon sang sang mga taga Office of the Sergeant at Arms kag sang Marines. Okay? Pero pag kahapon mga katropa, kahapon sa hapon, nagpagwa naman sang statement mga katropa si General Aplasca nga kuno hindi tuod yung report karon nga nagagwa sa media nga waay sang CCTV. Linya in fact ginhatag na nila dito sa may CIDG. No? Ginhatag na da ang kopya mga katropa sang CCTV dito sa may CIDG. Pero te ang ombudsman hambal ni Boyeng Remulla linyaway gin baton sang Senado ang order nga nagasuspend mga katropa sang anom ka bulan, nagapaidalom sa preventive suspension sang anom ka bulan kay retired general Aplasca bilang head sang Office of the Sergeant at Arms. Na? Lakip nga waygin baton ang request mga katropa sang ombudsman, ang order sang ombudsman nga ihatag sa ila ang kopya sang CCTV. Angot sa sining na tabo nga linok panay. Diway inigin baton mga katropa sang Senado. O pamatian tablang hambal ni kwan ni General Aplasca bla samtang ga istoryana sila ni Senator Lorin Legarda. Okay, pamatian ta.
1: Itago niyo yung CCTV.
0: Itago niyo yung CCTV.
2: Sabi po, kaya sa kaso ka natin.
1: Usa ka rin po.
2: Ang NCR ang mga pinapasok
1: po. Pinapasok po kong kasi based on the reports at saka nakita na ang CCTV. Pasok na po sila sa mga
2: sila.
1: Mga
2: NBI agents.
1: Pero kung po na, nakita ko na may NBI agents. At saka sinabi na, sino kayo NBI? Tapos sa kayo,
0: Tapos na ni mga katropa sang linok panay. No? Te nagsulod dito sa isa kahulot nga daw may kananay dayon si General Aplasca. Okay? So, amo niyang video mga katrupa. I don't know kung kay si Senator Jinggoy sini ang nag-kwan. Si Senator Jinggoy sini ang nag-video. Basta may nag-video mga katrupa, kagbation sa video, ang sang istoryana si Senator Lorin Ligarda kag si Aplaska. Sangga pamangkot ko na kuhaan sang CCTV, ambal ni Aplaska, linya posible nga nakuhaan sang CCTV. No? Tihambal ni kuhaan, ni Senator Jinggoy, itago ang CCTV. Pero may patag man si Senator Jinggoy sa party sining kontrobersyal nga ambal ng itago ang CCTV. Nga ambal yung butang balon diri, isecure ang CCTV para magamit. No? Kung kinanglan, isecure mga katrupa ang CCTV para mapreserba ang ebidensya. Okay. Hindi nga taguon ang CCTV para white mabuol ang ebidensya. Kung isecure ang CCTV kay para no, ebidensya. Gamiton ang ebidensya. Hindi nga taguon ang CCTV kay para mapanas ang ebidensya. Hindi sa kamburan ko no ah. Ti para ebidensya daya ko no. Kiti natural i-preserve dapat i kuno progaling ti sara sala lang abi ang why lang abi kay duwa bing interpretation day. Kay man may statement abi si Aplaska. May statement si Aplaska abi katropang John Ray no. Kag sa aton matag panamati. Nga waay ko no nakuhaan sang CCTV ang diyang position kaghulag mga katropa sang Office of the Sergeant at Arms kang Marines during sa Linok Panay. Tiyan mo diyan nga nag-surface man ini ang video nga ini mga katropa nga nag-ambal si Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Di ko digin interpretar ini mga katropa sang nakakita kag nagabati sining statement ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kiti sa interview sa kay General Aplaska, ambal niya, why kuno sang nakuha ang CCTV mo? Ambal niya, namasaya mo na ning produkto sang hambal ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kaya ambal ni General Aplaska sa interview ka na, why na kuha sang CCTV? Why sang CCTV? Angot sa sining Linok Panay? Oh, ti, hambal sang tanan katropang John Ray. Ate, amo na ni. Amo na ining hambal ni Senator Jinggoy Estrada nga itago ang CCTV. Kag amo ini kahapon, may clarification naman si General Aplaska. Hambal na, hindi tuod ang ining report sang media nga waay sang CCTV. In fact, hambal niya, ang CCTV, mga katrupa, ang kopya sang CCTV nga diya, angot sa Linok Panay, dito na ginhatag sa CIDG. Okay? Dito na sa CIDG. Waay dito sa ombudsman, nga nagpangayong ombudsman man. Waay dito, waay sa na nagatag, waay gani sa na nagbaton sang sulat kang kwan sa sampina mga katrupa kang ano ni kang ombudsman no kag sang order sang ombudsman nga nagakwan nga nagasuspend sa kay Aplaska subot ang balon na sa subong diyan sa Senado man giapon mga katrupa nagapungko bilang head bilang officer in charge mga katrupa sang Office of the Sergeant at Arms si retired General Aplaska. Okay? So dira sa giapon. Kiti way na daging baton. Tenong sunod nga move sa mga move sini sa ombudsman. Okay? Amo ini mga katropang barantayan. Kag amo ini ang mainit nga gina-diskusyonan gid karon mga katropa. Bisan diin nga kapihan kasubong maadto katropang John Ray ang parte diri sa sitwasyon sa Senado. Kag sitwasyon sa Pilipinas eh. Daw na sa pawa na gani mga katropa ang parte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte Carpio sa rin magka-convene na buwas nga adlaw mga katropa ang Senado bilang impeachment court. Tibuwas masuksok na sila sa nga ila mga katropa nga robe. nga magapungko na sila bilang impeachment judge. Okay? Tidaw na sa pawan ganiya. Na lumos mga katrupa sa mala pelikula, no? Mala